tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala, tsona di-strategy tseno o a sheba hore na PC shebile hore o hangata batho ba bakreste ka streke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fitlhela ka 4. Ke tsona di-strategy.

ba ha o ka thuwa o ka etsala meka le mehlolo ba di ba bona di epepe mokwena e motona wa ha nkopane ya mathunya re ke tlekele boejwalo mogana modimo wa ka ya ntseng ang adimile phefemeloo yona e ntseng etswa jwalo dinkong tsa ka yena ya ntseng ang adimile

Ya ka tsena le go rotisetsa hantle ka go di ofisi tso tletsetsa maisanga ena tsebeletso go tewa o di modimo e ya tlase maoto ka ro ba tsebeletsi bo tle ka ofela ba hantata ai ka go tlotlela bo ya jwa lo yana kgaitsedi ya ka laela.

0: monate
1: e bile o a thabisa ngwaneso
0: monate
1: ke thabo fela neso
0: mme a le simagomo wa motlong
1: a re rapele
0: a re etse thapelo neso
1: jehofa morena wa rona o re faladitse lefifi la pele re thaba ga ka kang ga re o kgumamela ka jeno re batho re tseba le go rapela modimo wa rona ya halalelang ntate ya mosa ya mogau ntate re a leboga re leboga gobane o ntse re file bophelo ga o na letho le o re le ntse modimo wa rona empa fela ke ka lebaka la mogau wa gago ntate o na le morego bakeng sa rona ke ka gona o ntseng o re bolokile ntate ya lokileng mesong e modimo wa rona ya halalelang re kala ka go bitsa go wena ge re tlo moya o halalelang o tlatse dipelo tsa badumedi ba gago mme o ntšhafatse sebopeo sa lefatshe ntate re a leboa re leboga ka lenaneo la selemela re leboga ka bana ba kgwaledisang marini tsa rona re leboga ka ntate thapelo bulane modimo wa rona ya halalelang ye wa itelang go seng go gong le go gong mesong e mele e me modimo wa ka ya halalelang a sia tsotlhe tsa gae a tla lenaneo lena ntate ya rona ya halalelang mo boloke mo tshireletse mmogo le lelapa la gae ntate ga o ntse o gauhela ba bangwe o se sete ena modimo wa ka ya halalelang ntate ya halalelang gona bana ba kgwale ke ikoba tlasa bonamelo ba maoto a gago ge re ntate wa rona phagama ka mehla gona re kokobele tswela pele go itlotisa ka gare go lenaneo lena e tsaye mole e mong gantle modimo wa rona ya halalelang e a seng a fadimeile nakong ena gobane wena o le modimo o tseba botlhoki ba ngwana gago e mole e mong moya o halalelang ba etse gantle o ba tlhonolofatse gobane mosebetsi ya bona modimo wa ka ga se a lefela moreneng tswela pele ntate wa rona go dula ka gare go bana ba kgwale go dula ka gare go disang marini tsa rona tswela pele go itlotisa ntate ka go sealemoya sa PC bakeng sa e mong le e mong modimo wa ka ya halalelang ntate ga ikokobetsa re re inkele taolo ka baka la morena wa rona Jesu Kriste e a re gatetse lefu ya re siela bophelo bo sa feleng amen
0: amene
1: alice magomo a motlong ke mo na leng kotong
0: morena modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka ogele ka go botlhokwa molemong wa moifa bana ba gwale ka sitana le o basotho ka kakaretso
1: jehofa a o tlhonolofatse a o boloke a boloke bana ba gwale ga mmo le disamarini tsa rona a tlhonolofatse e mo le e mong ya fadimeileng nakong ena ka baka la mogau wa gae ame
0: amene tlouphofo
1: halleluja
0: Re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino ona e le wa di fela hodima PC ya fama ya le go tlala ga sola hantata e o thewa hantle a vane le sotho hotel and casino your pals our beat Your pulse, our beat. Kuri ma PCFM, yalo kutala khasola hantatai. Utewa hante avani lisutu, hotel and casino. Auna leto, leo kita ipumena kikenze lona, kio refela. Nalwena, kuri ma PCFM.
2: Mino omunati, kana kutso, lehu PCFM.
3: Yeah. Yeah, no, my kid, I'm done.

0: ba ha o morena
1: ka ba ha o morena
0: me tshitse
1: ke tshepile wena mo sereko o ntlhatlhoba ka mesha sepitlong sa dilo ka mesha ke kgathalang o ntlhatse ka matla ka ba ha o morena
0: ka ba ha o morena me tshitse a pela tshwene
1: ka mena wa tolaka
0: morena morima matsiri tshwaraganya le kgotsa wa baballele ba ntlo eno nnesi
1: ka tshwanasela le wena mokwele
0: amen nneso
1: amen wa tolaka
2: modimo o sa utlwile dilo tsa ba hlopheileng mme mmammope ramabitsa wa le kaota hodima PCFM ya la kgotla la kgaso la hantatae
0: re ba ha
1: o
0: morena
1: o sa o itsina ka e tsambogo ka po a kgatsa ka e tsambogo ka e tsambogo ka ho le tsole wa le fetileng ke bona la ha la botlo le tati ba ha o morena
0: a o se refile.

0: lilinga la phorosela le tswa pelonga ya Jesu le sediba sa mohau wa hae ho rona ke tshepile lona ke ba ha o morena sisti a le lefatsheng ya le hole dom sisi ke ba ha o morena
1: ke ba ha o morena wa nnete
0: masale
1: o tshe ho fela ba le abuseng le ba nnete ke mo yong tsa pa na
0: ke ba ha o morena masale ka mono ka molomo wa mphi
1: amena ga tola
0: morena muri wa matsiriso le khanya le khoso a o babalele ba ntwe ya ho nne
1: ka o tsamela ho bua le
0: amen in me o se tshabelo sa ka morena o etse hore ke tehelwe hare ke ditlatse tsa phuloho re ba ha o morena mana ditsela a le kwadi re ba ha o morena
2: ka ba ha mo
0: mahale
2: e fikile ke Jesu ke ntse ha ke a khatsholo ba mo ai
0: ke ma ha o morena
2: ha ya ke tsene ka matsogwane
0: amen in nesu o se ke wa tshoha letho ntwa tsa hao di lwanwa ke modimo ba o lwantshanga ba ipakela bomadimabe faro ke le hlasipa ha wa fella ha monate ge ba ha o morena ba skom maswabi e le kwadi
3: I think you'll remember this one
0: ge ba ha o morena re ba ha o morena
2: ya ha o morena ngwane
0: morena mmatshepe
2: wa ngalutsa ho ntikana ha ke a pi re ba ha o morena
0: ke ba ha o morena morena mmatshepe o ntori amen morena wa ka yaba o re tshwarele mmupi o re ate mahlonga a dira tsa ba bollotsana Riderman,
4: Alemosilis.

0: Rati yan tatanga ya ikentsenga motswalle wa pelo e tshepeanga ngwaneso ka sebele ba ha o morena ntate ntlhane a le ntate molotiko ba ha o morena ntate tshokolo. Ba ha o morena le halefu le bohale le kgaola ditshwitsa ka letenga ke sale ka hore holokile holokile a o tsili a le khubetswana ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ani tate mogobo
1: ha o leteng ha ke batle tsebo ya ntlotsotsi wena o ndika ba ha o morena
0: ba o morena ntate mogobo ka mono ka mantsunyane
1: a ntse kwa le ngwana mme
0: amen ntate wa eile tshepo ya ka wena morena ba ha o morena mme mmakgotso kgwele a le kwala go abata re ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: mme mamuti
2: ke habile le hodimo leng ha ke na bodutu ha ke tsamaye ke le mo ke na le morena Jesu ba ha o morena ntate
0: ba o morena mme mamuti kgomare
2: ha thama ntate
0: morena morima matsiriso le kganya re khotso a o etse ka o gele ka o gele bantu ya mme wa
2: ke a le boha ntate le ho wena ho bejwa
0: amen nna ke re ba ha o morena bokanga morena o bane o molemo mo hauwa hae ke o sa feleng metsatsi ntshube ale dithabane.

baho morena le feeling a mo ke tsamaya nga ho lahle ya ba bangata impana ya ntsamaisa nga ke Jesu fela a wisikhoni mo hole a le motuelwa e ka tlase.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena wa ne
0: morena mma mo ipo
1: a pa fa ni shomo tso sa sa mo di ke ke se o hlola di shoto tso sa di a bolo ba ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena mma mo ipo ne mo ikits
1: go mo long ka tso ne
0: morena mo di mama tsi tso le khanyalo khotswa ba balele ba ntwe ya ha
1: go tsana re ne sele se
0: ha ke nya hama ke tiba umpalamise makhubu ke ba ha o morena a o buti thabanga maraki ale marselis e hasudi.

0: Re ba ha o morena.
1: Sa
0: khom.
1: Se teng se di ba sa madi a ntareng ya tefe. Di ba se leng setlhaba. Matla a tsona ke bophelo. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena sa khom o mokerika.
1: Ka mmasepodi ngwaneso.
0: Ngwaneso.
1: Amen.
0: Re ba ha o morena.
2: Jesus, the provider, Jesus, the healer.
0: Wampatla, wampatlisisa, wena morena, wampumana, wampidisa, metsidi, ale antate molo pita. Kaba hao morena. Morena amasisi.
3: Kumule mo, tabela kumorena, huna li chupa mo. Bani mba, basepi sepi wa zoro kamboi. Kaba hao morena,
0: morena amasisi.
3: Tote, mwane, kamboi.
0: Amen, neso.

0: Ntate wa ka o sontso le lateng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le legopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
1: nomoboaoi

0: Enatso se ka ofela dikolla botsa temaninga yo re fumananga bukinga ya tsenolo gaolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano jane ka mala ao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukinga ya bophelo bantu dielwa sibupinga samol
1: kai kamali she kamalako
0: la botlano letsatsing le la botlano ke la mashume a mabedi ka metso emedi kgodinga ya botlano selo monga sa ke tete pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng
1: kamalako
0: e kotsometse hantla o di mamatsatsi ya le kgolo mashume a mane ka metso emedi ke bopaki ba go setse fela matsatsi ane a magolo a mabedi mashume a mabedi ka metso e meraro beke ke ya mashume a mabedi ka metso e mmedi a thuto ya letsatsi lena e le ya sekete magolo a robonga ka mashume a mane 1940 e sale ke fihlile hantata ke sebeletsa PC ya fam. And I don't know what not to let it be to sing a fella.

ke ka mesarelo le kutlwelo bohloko le lapa la ha mohapi le tsebisang a moifo wa bana ba kgwale ka lefu la abuti Thekwane mohapi mora wa mme Mmasebolelo mohapi lebatoweng la Mmasephodi o hlokahalletse Pietermaritzburg ka la 24 kgweding ya bone. O tla bolokwa ka la 23 kgweding yona ena ya bohlano. A bolokelwa Roma Hadile. Tshebeletso di tla qala ho reng ya bosupa. Ke bopaki ba hore sefofane se phahama hantle ho reng ya botshelela. Ho tloha boema fofane di aelo. Tsebiso e etswa ke mme Mmasebolelo mohapi ya mmulwa jwalo ka setempe sa morena wa Motimposo le Hatshiu Thaba Bosiu, what ke Maseru.

0: ke ka mogo tsebiso eno e emeng ka teng ere ke tle ke mathe ka lebelo le potlakileng metsotsong yena e mashome a mabedi ka metso e mehlano re tadimme goreng ya rona kapa re ka taone ya mokokotlo goreng ya rona ya bone hodima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatai go theowa gantle avane lesotho hotel and casino ke tlo bala mabitso letsatsing la hosane ge le ba ka mona ka Roma hadile ke haufi le bomokema mono Jackson ke yeno e mahlabathing ina ile bangkurukuru wa kena ka Jackson eno ile bangakurukuru ha o qeta o tshelano ka munu motsiki wo uno ka letsoni le letona tlase nyana ho tlase mane hadili nkila ka fihla mo uno ka selemo se seng a je banna nkila ka fihla ka mo uno ka selemo se seng ke tsama ya le motswalle wa ka katiso kori ke mziki re ile ka ditaba tsa kgomo ka mono le bashanyana kgomo le bashanyana ke tseba hantle ga koka hantle le morena banna ka mono banna he a ga moetse ya monate banna ka mofuthu morena ha di ile mo ke tlo bala jwalo ba tlanga ho pala maletsatsing la hosane ho le ba ka ona ka mona ka ha di ile a se le ho bane re ho na le mo bankang teng ha re ho na le mo bankang ngwana teng empa ba ya tseba hore ha o so hole ka tsela le mokgwa mofuta we ka ngwana ona eba bana ba kgwale ba tla bitsana ka melodi morena sthabi memma kamoelo mohapi memma kgotsogwele memma mmupe ramabitsa memma mmupe khumari hona ho bolela hore morena masisi morena spepelwa ngo mantaute ntate tshokolo mohai memma ntatua ramalefane memma rorisanga mokatsi mokuku o mahlothe rupe sa khomo mokiritla le aus maleshwane ho feta mona submarine ha ke tsebena ke submarine mang empa ha ke tsebe ke ska ka itlama ntate monethi mohlare wa nku mechicha ba se ba le leshome le metso e rubedi ha ile le nkgono wa mafahla le nkgono wa mafahla 19 jwale ke mat ka lebelo le potlakileng ke re morena brasa nkgoma matsau nkgoma nkapu seipone sa bia ausi nnae ausi nthabiseng thunthung ya ha bia mmatsotopuo memmatho seabata e ka sitana le mme mpuse hona ho bolela hore kaofela wa rona mashume a mararo mashume a isa boraro mmane a thinyane ba ileng ba itlaleya hore hela re tla leba ka mono empa he re tla utlwa hore na taba tsa mosebetsi bane mosebetsi ona o tla pele re mosebetsi o tla pele ba ileng ba itlhalosa hore ba tla ba teng empa ba sa intsane ba yo ba tla jalo tabeng tsa mosebetsi ke ntate Thato Malefane, ke mme Alice Magomo, ke mme Makamoelo Magele, ke Aus Nthabeleng. Athinyane lebatuwa la Masepodi ka Morena Matshepo le Nkgono Phuthi bona ge se re tla ba fumana pele kwana hona o bolela hore ihlile re yaya mme ke ne ke re hana kwa edutsi mona mo edutsing uniformo le ya tseba ke ya mabatuwa bomme bontate semate ge ya bathong le ntse le tseba hore lona ka mehla le mehla semati ge ya bathong bontate semati ge ya bathong marikgwe ke ya matsho hempe ke tse tshweu dieta ke tse ntsho semati ge ya bathong pere e tla phahama horeng kapa BS fofane se tla phahama horeng ya botshelela mme ha se fofane se phahama horeng ya botshelela bana beso hana bjale re qeta ho kena ka hare ho lekeme kapa ka hare ho koduwa ya hore ebe makoloi a phahame ya hore ebe makoloi a phahame ditjeo tsa makoloi di phahame mme haeba re fuwe monyetla wa transporoto ka mokgwa re e fulweng ka teng ka 80 haeba re filwe monyetla wa 80 ke ka mokgwa re filweng monyetla kati ha go utlwisise ngore mafura le ditjeo tsa makolo ya baeti di phahame ka hona taba ya ka ke ena mo ile ngona teng ka ha ditjeo di phahame ke se ke etsa fela ke le thapelo bulane ke etsa fela molemonga wa lona le le moifo wa bana ba kgwale ke etsa fela molemonga wa lona le le moifo wa bana ba kgwale sefofane se tla phahama horeng ya botshelela se phahama ka ona ka mono ka di aelo se tla fitla se tsorama ha ntate moholo motshene se tla fitla se tsorama legalaneng se ka fitla se tsorame legalaneng ka bo metsotso e ka nna ya ba leshome ka morao hora ya botshelela se tla boetse se phahama hape hape se ilo tsorama ha ntate moholo motsheneng ho tloha ha ntate moholo motsheneng se tla fitla se tsorama a se fihla mono kratching ha matala ho feta mona se tla boetse se tsorama masiano keng junctioning ena masiano keng high school sekolo junction ena e hlanga ka mona ka bypass ho feta mona se tla tsorama junctioning masiano keng ha se tloa mono jwale se phahama straight se le ba Roma hadile ke a khola le nkutlile bana beso ke a khola le nkutlile bana beso ka re sefofane ke se ke etsa molemonga wa lona le le moifo wa bana ba kgwale hobane ditjeo di qeta ho phahama horeng ya botshelela sefofane se ya phahama ho tloha di-aelong se tla fitla se tsorama boemafofane lekgalaneng metsotsong e ka nna ba leshome se boele se phahame se o tsorama ha ntatemolo motshweneng ha se tloha ntatemolo motshweneng se tla fitla se re hamatala kratcheng ho tloa ha matala graduating masiano keng high school ho tloa masiano keng high school se tla fitla se re masiano keng junction ho tloa masiano keng junction se le ba hantle Roma hadile ke a tshepa re utlwa ho mana ke a tshepa go utlwane me ha ga boloke nako se ke be sa o yemela ha se tlo o yemela empa ho renya botshelela etsa o o boso o le boema fofane ho renya botshelela etsa o o boso o le boema fofane ha se tlo o emela me marena ka ke kopa letlele nthuse Marenaka le besele nthusa ka mathathamo a o re tla fumana boema fofane bona bo re seng re bo badile e besele nthusa ka mathathamo a o re tla fumana ba eti boema fofane bo o ke seng a ke bo badile ha re tlo o emela o mona
1: no
0: se a bat
1: Eh,
0: ke bolela Jackson in Masiano King High School.
1: Tajina.
0: Masiano King High School Jackson.
1: Bana se ke pele nya.
0: Masia a se Jackson in pele kwa na Masiano King High School u tla se mona jatsi le nye tsanga a bia.
1: Oa.
0: Ole gile. Ole gile na.
1: Tajina.
0: Kanji nesu. Ke molemongwa ditjeo tsena tsa mafura tse qetanga ho nyeloa tsena tse qetanga ho nyeloa ke a kgola ke hlakile bana beso we le skempela ga ke molao wa moifu wa bana ba gwane skempela ga ke molao wa moifu wa bana ba gwane ho monate
2: ke le wa tshwanetse
0: ho monate
2: ke thabo fela ngwaneso
0: ga gadiwa ke
2: kopa ho ya mahamahalanyane
0: Bana wena o hla ka thaba khupa.
2: Eh ya ntate.
0: Ke a leboga ga gadi wa ka.
2: Amen.
0: O bana ena o hla ka mane ka thaba khupa. O hla ka thaba khupa ka ntina. Eh. Ke a leboga ga gadi wa ka. E ga ga hatele pele. Mme ke a tshepa ge hlakile mana beso. Tsatsi la hosane Roma hadile. Re ile e fetola motsana. Ha e ba ke motse. Re ile e fetola motsana lefu re ile le tlontlolla re ile fa memma sebolelo mo happy matshidiso re ile mo gothatsa ha re ile la a re fitla mono a a re le la re tsena ka go motse la re fana ka ho monate jalo bona motho emong a batla o tsitsipana a re tshobela go ho monate Etile wa thabi etile o monnati ke thabo fela go bana mo kana modimo o itse le mathateng le mahlomoleng le mennateng ge nne re go monnati jwa le motho mo ngana ano ge ka nna ba ga lahletswe ke kelello a a ga lahlelwa ke kelello empa ge tse ba se o mo kana modimo a ge go metseng a sona tla se lefatsheng mme re ile o tlontlolla lefu ka motseng ka mono ka hadi Monnate ibile ya thabisa ho monnate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bosotsi ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya ke tla iphumana ke ikentse bua ngoba a hona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona ho di ma PC FM ya le khotlala gasola hantatai ho thewa hantle a vanile sotho hotel and casino ke la bohlano letsatsing le ke la bohlano

0: qhalile.
1: Uma ngingene sulwini.
0: Omunati. Ogwe.
2: Qhalile.
0: Qhalile. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe. Ogwe.

0: popa bana ba khwale ha ifihla mona o bona ba iketsa bonyane o bona ba ipopa o bona ba nyafutsa ba elata tlase ba ya hudimo wa bona ba se ba ipopa ba etsa je he motlong hai wa bona le se le ipopa he motlokwa o bona le se le ipopa le etsa je ke re ba engwathe o monate
1: Mumunatumane.
0: Ebile o ya thabisa nnake.
1: Lona go le tlontlolla ka nnete.
0: Lona le vuya go lo etsetsa go go ile le tlontlolla.
1: Ka nnete, go go go le tshidisa ngwaneno wa bogona o lo fola.
0: O ile o ile o tlamella ngwaneno wa bogona.
1: Hantle ntate.
0: Ka nje ga gadi wa ka.
1: Le
0: bana nna makgotso le ntse la o la tshwana le la ga gadi ba nna ka thamae empa ke rentse le nthwele ha ke rentse le nthwele nngwe ya tsamaya o monnate o monnate maneso Hadile!
1: Away!
0: Away! Away! Hadile!
1: Atolata!
0: Kanjine su!

banna e kgolo wa ka ka nga banna go maiwa he e kala hona mo bo hadidi re se bena kwa na patseng anta metsotso ke ya ne supile ka morao ho rra ya

0: Monate.
1: Ebile ho a thabisa.
0: Monate motlong.
1: Ke thabo fela ngwaneso.
0: Nna ke.
1: Ha ke re kgoro ya hana o re tsheng, o tla kena. Ke bua le wena mme Masibolelo Mohapi. O re le ha nka tsamaya go tshwenya moriti wa lefu. Nkeke ka tshoga bobe le ha bo le bong. Gobane o na le nna. Modimo o na le wena le maemong ana. O sa tla o baballa le bophelong bona. O tlo feta ka Kreste ya phelang. O tlo feta le modimo wa gago. O tlo o tshedisa. O re lerela ga le se ikokotlelo sa gae. Ke tsona tse ntshedisang. Ke o tlo o tshedisa maemong ana.
0: Yes.
1: Phephi ngwaneso.
0: Phephi nna.
1: Ke nne a re sima go ma motlong leng ko tong.
0: Thank you motlong.

0: Omunat.
1: Ile watabi.
0: Omunat.
1: Kita wofel.
0: Anis.
1: Nama sobole le ke go fela ngwanes. Ntadi ya tsakeng date modimo kana kwa ya hai. Wa tsoba bona go ba nenga ntile ngwana wa hao. Ka sebe ga mo ntileng ka yona. O ga lentsela hai mahlomola a ya lokileng a mangata. Empa o montsha hona ka mehla. Ka hona ke re tshidisene. O khothale. O tie mangwele. O khetse o hlaela. O a mangwele. Ya le bo handa ke nna ba tsabile pula o ka sipo ene.
0: Ne mara thabile pula o sipo ene.
1: Amen ntate.
0: Shabana kwa ha hone paetseng a ntlametsotso ke yane mashume a mabedi ntumelle ke tle ke matheka lebelo le potlakileng a ke lebeka mane ka Lesotho Meteorological Services ka Thutamodi ri ile o shaba fela hore na teng ba dilipile ka tsela le mogwa mofuta ofeng bana ba boemo ba le hodimo bana ba tla o tswa ka go lelapa o botse ba hore na o leketse o bo o apere ka tsela le mogwa mofuta ofeng ke ya matha ke lebaka mono ka Lesotho Meteorological Meteorological Services.
2: Selemela weather forecast.
0: Aga se ba fela hore na di lipilwe jwang ba kenya sa letsia re lena. Le entsenga jwalo ke morena, o di maphc FM. Ya le khotlala ga sola hantatae. Le hodimo le tla kwahela ka o kgetha dibaka ho phole ho isa ho bata empa ho bate haholo dibakeng tse ding ka maluting moya o ka lebello foka o le bobebe ho isa weba maharinga ho hlaha le boya bophirima hona le monyetla wa dinoko tse mashume a mararo le kgolong wa pula mona le mane e ka kgemanga le diaduma le o fokolang a golo wa o kgethwa wa lehlwa dibakeng a tseding tse phahameng a ga se ba fela di temperature ga go na tsona di tla ema buang di tla ema pakeng a tsa tse ro tse supileng le le shume le metso e tsheletseng Oxbow ke yona tla dula ka class class ka 7 degrees Celsius a thinya na maseru ya bo matlama yona e tla tsora mala jwalo ka 16 degree Celsius. Ke ka mogwa bo emo ba le hodimo bo lepilweng ka teng. Bale ke bo mang. Na ba satla hlotse ba nyorwa, na ba satla hlotse ba lapa, na ba satla hlotse ba bua. Bale ke bo mang.

0: monate
1: ke wat
0: o monate motlokwa
1: o sela
0: manis
1: nas bulela tiki ntho tso se di sa ke di mkana go ya tsona ndi mo a go tsisa mo yifo o go bona hard go ba le tsa ya le fatse ke tla hala tswa ka ha mo so ha di ndi e mo le mo a tla tshebe a itse go tsela le bua sa mkwe
0: thank you mtlokwa

0: Ke
1: wa tshwa mo le.
0: O
1: monna. Ke tsabo fela. Go
0: a ke.
1: Nesu.
0: Ka le fule se tlhubo bona ke ka wa mo se rata ke maso a hao. Modimo o ne a adimile o boetse o latile. Le ma se bolelo nda ke modimo na o ka dimile moga. Ne ka sheko o amuhile se ne se rata ke maso a hao. Ha se mo bane bona le ho phoso ha ntate modimo a tsaketele la pela mo hat. Empa ile fu ile tsela yo go bohle ge tsa kopana le mmuti wa go tla ka yona. Ka bona bana ba mo hat le bohle ba tibileng a bo se pepi. Pepi ya ke modimo ha phoso o phea khang le modimo ke mang. Empa le fu wena tseleng ya hao yo ka ena. Tshepeng bana ba mohapi, tshepeng botlhe ba bileng abusi. Mme a se bolelo, wa tseba legashe ya ga le mathale a lelang. Sefapanong ke moo re tholang pholo le maatla teng. Ga maatla a go sefapanong. O monate ngwaneso.
1: Ebile o ya thabisa nkgono wa.
0: O monate nnake.
1: E thabo fela tlhele ka ote.
0: Amene kgolo neso.

0: e se bena kwa hona paetse ngane tlametse tse ke ya ne mashumo a mabedi ka metso ye supileng ya le sekoto re qetano ya mokokotlo o reng ya rona ya bohlano ke theoa ka mono ka mabote masicilia ke ya maria mmabasotho ntumelele ke tle ka mona ka qwading lexa bana ke ba moruti seotsanyane gomonatgomonate morena wa
1: a ke hlala ke dilo o ntekola ka mosa o ntlala ka dipolelo tse phakisang ho nthusa thato ya hao e phethehe bana ba hao ba kgethehe e sa etsaetse thato ka go lelapa la mme masebolelo ya ntate modimo re phepi mme masebolelo phepi lelapa o ba fe phomolo e sa feleng o go morena
0: le le
1: sa
0: feleng ke le ba tshabele ka ba ha o morena wa ka
1: amen le
0: thank you.

na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go agolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: Munati.
1: Ibile wa thabisa ngwaneso.
0: Munati.
1: Ke thabo fela.
0: Ngwaneso.
1: Ah. Ha hona tsela eo ka kopanang ka yona le mopi wa rona ha e se ka lona le fufela. Ke da na taba nnete. Ha hona, ha hona.
0: Ai, o tswa wa lo.
1: Hey.

ke le ba motsetsi mo mamedi dumela mahlodi tshidiso mokoko wa le khotlele phahameng o fumane Thabang Mohale moeketse mphafi Thabang Ntshwele Thabang Kompile le bohanga Thejane ba sehlabeng Berea ba le molato wa polao ya Phakiso Dikofi Libina wa hona sehlabeng ka 2021 ho ya ka bopaki ba qosuwa ba ile ba gagata mofu ka le reng ba mo beha taolong ka ha a ne a sitwa ho araba dipotso ka tsela eo ba neng ba lakatsa ka teng bopaki bo boetse bo re ka mora hore ba mo gagate ba ile ba nehelana ka dibetsa tseo ba di sebedisitseng ho sepolesa ho feta mona bopaki bo supa ha mofu a bolailwe ke leqeba le tibileng hlohong le ho ruruha mmele kaofela patatela ka ho supa ha baqosuwa ba sa ka ba ikgathatsa ho isa mofu sepetlele ka mora hore a bonahale a hloleha ka hlolong eweng ena e tla diwa ka jeno Letona le sa tswa hlomamiswa ofising ya tonakgolo Makatleho Motswasele ho ipiletsa ho bahlanka ba lekala ho ntlafatsa bosebeletsi ba bona ka ha e le lona tlhwedi le bohokahanyi ba makala a mmuso. Sena e bile karolo ya molaetsa wa hae mosebetsing wa kamohelo ka hare ho lekala maobane. Letona Motswasele le re bohlanka ba lekala lena bo lokela ho tsejwa ka bokgabane ka ha le diqeto le meralo yohle ya mmuso e feta ho lona e ntse e le ho phetha thomo ya tonakgolo. Ho feta mona, letona le tshepisitse hore tlasa boetapele ba hae lekala le tla ntlafatsa bohokahanyi le mafapha a mang le ho netefatsa hore ditshepiso tsa mmuso di a phethahala. Lebitsong la bahlanka ba lekala, Monghadi Sophania Shale wa amohetse letona ka hore bahlanka ba malalalaotswe ho mo tshehetsa, a re ba motlotlo ho ba le letona la pele la mosadi ofising ya tonakgolo. E ntse e le kamohelo ya letona, bahlanka ba buisane ha kgutshwane le lona le ho le tsebisa bookamedi ba mafapha a lona. Land Sergeant Keiso Sekwati wa sepolesa sa Lesotho lefapheng la mollo le pholoso o kgalemela Basotho hore ba tlohelle ho hokela motlakase ka dithapo tse sa hlapanyetswang ka ha seo se baka dikotsi tsa mollo nakong ena ya mariha. Land Sergeant Sekwati o boletse sena puisanong le PCF maobane. O bontshitse hore batho ba bang ba siya ba besitse dihitara malapeng le diofising e leng se ka tshesetsang. Land Sergeant Sekwati o boetse o eleditse Basotho ho bula difestere nakong eo ba besitseng mollo ka matlung ho qoba semoko se ka qetellang se ba bupeditse le ho baka mafu. Ka ho le leng, lepolesa Malefane Lekulo lefapheng le tshwanang o ipileditse ho badisana ho emisa ho tshesa dibaka ka tsa magulo ka ha seo se ka senya tlholeho mmoho le ho tshesa matlo le diphoofolo. Ho qetelletse ka ho bontsha ha e le boikarabelo ba Mosotho e mong le e mong ho baballa boiyane ba tlholeho le magulo bakeng sa diphoofolo le batho. Banka e kgolo ya Lesotho e thakgotse seboka sa tlhatlhobo ya maemo a ditšhelete pejana bekeng ena ho tshwahla tsela eo Lesotho le ka itshematlelang hara maemo a renang a moruo. Seboka sena se kopantse boemedi ba mmuso, balekane ba ona, dibanka, ditsi tsa tshehetso ya ditšhelete, lefapha la thuto le kgwebo. Seboka se ne se tsepamisitse maikutlo hodima qholotso tse hulelang kgolo ya moruo wa dinaha morao mme ka dipuisano sano lo hlahloba maano a ditšhelete. Banka karolo ba ne ba tla ka ditharollo tsa mathata ao lefapha la ditšhelete le tobaneng le ona. Mosisi wa banka e kgolo ya Lesotho Dr. Maduke Letete o bontshitse bohlokwa ba hore ho be le botsitso dithekong tsa ditlhoko tsa mantlha le boemo bo akaretsang ba ditšhelete haholo ha moruo o ntse o tswela pele ho imela boholo ba dinaha. Dr. Letete o re ha naha e tsitsitse ditšheleteng, moruo wa naha wa tshepisa le botsetedi bo ya phahama. Ha ka ho le leng,
phetisetsano ya ditšhelete gare setšhaba le yona e kgotsofatsang. Le ga ananetse gore Lesotho le ntse le batla le tsitsitse, o re naga e lokela go batalatsa mabala go ntlafatsa moruo gagolo ka go phagamisa botsetedi, a ipiletsa go ba nang le seabo lefapheng la ditšhelete go phelela botsitso ba moruo. Go tsa matšhaba, tlalao ke gore sefofane se tlhophisitsweng ke mmuso wa Ghana go gotlisetsa baagi ba yona ba phelang Aforika Borogae se tlogile boemafofane ba O.R. Tambo ka mopalami ya le mong. Sena se tla ka morago gore bekeng e fetileng Ghana e phatlhalatse ga e tla tlhopha go gotlisetsa baagi ba yona ba phelang Aforika Borogae ka mora boipelaetso bo kgatlhanong le melata. Matswalo a Ghana a tlalegileng a sa bolokega a ile a ngodisa le boemedi ba naga eo Pretoria, mme mmuso wa bona o ne o boetse o entse ditlhophiso tsa gore ga ba fitlha gae ba tla fuwa mosebetsi, tshegetso ya ditšhelete le tlhabollo. Go sa le jalo, le ka mora ditlhophiso tsa mmuso ke motho a le mongwe fela a iponagaditseng boemafofane. Le gao le jalo, a kry-a itse leano lena le ntse le tla tswela pele mme e tla eketsa difofane e bang baagi ba yona ba ka nna ba bontsha ba sa bolokegang. Go tse ding, Sierra Leone ke naga ya moraorao ya go amogela melata e a tlotsweng mobung wa Amerika tlasa tumelelano ya yona le dinaga tse mmalwa tsa Afrika. Sefofane se nkileng bajaki ba robong ba dinaga tse kenyeletsang Ghana, Guinea, Nigeria le Senegal se fihlile boemafofaneng ba Freetown maobane mo Sierra Leone e boletseng ha e tla amogela fela melata e tswang dinaheng tsa mokgatlo wa ntlafatso ya moruo ka bophirima go Africa, ECOWAS. Letona la tsa matšhabeng Timothy Musakaba o re naga ya gabo e dumetse go amogela bajaki ba 330 ka selemo go tswa Amerika, mme ba tla dula naheng eo ga gutshwane pele ba gotlisetswa dinaheng tsa bo bona. Dinaga tse ding tse keneng tumelelanong ena le Amerika di kenyeletsa Ghana, Democratic Republic of Congo le South Sudan, mme di se dintse di amogela ba bang. Le gao le jalo, lekgatlho ya ditokelo tsa botho e seolotse ditumelelano tsena ka le reng go tlosa melata e iswa dinaheng tsa boraro go ka tlola molao ya matšhaba ya ditokelo tsa botho le go bega melata e o kotsing. Re phetela ka tsa boemo ba legodimo. Le kwaetse ka go kgatha dibaka go phodile go isa go batla o seng gona ka moya o fokang o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga le bo ya bophirima. Go na le monyetla o fokolang wa diperesente tsa 20 wa mafafatsane mo na le mane le o fokolang gagolo wa go kgethega ga lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng. Go ka lebelelwa gore le kwa gele ka go kgetha dibaka go phole go isa go bata empa go bata gagolo dibakeng tse ding ka maloting ga le ntse le phagama. Moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga le bo ya bophirima. Go na le monyetla wa diperesente tse 30 wa pula mo na le mane gagolo-golo ka borwa go naga le monyetla o fokolang gagolo wa go kgethega ga lehlwa dibakeng tse ding tse phagameng. Momamedi, ditaba di felela mona, mamela tse senyesemane metsotsong e 10:15 ka mora hora ya bosupa.

0: le to na hore na e ka ba ke tshelete e kae e sebedisitsweng maetong ohle a mongodi wa lekala la kgwebo le mesebetsi e meholo e leng Palesa Matobako Hem Mohammed. Mme jwale hore na ke tshelete e kae e sebedisitsweng ya phedi ya moyona ke e kae, mme o tsamaile maeto a makae ho tloha ka selemo sa 2024. Mme ya Mohammed, jwalo ka ke hlalositse hore potso ena e ile ya sitwa ho araba ho fihlella e ba le di-star tse tharo. Jwale ha e se na le di-star tsena tse tharo kapa dina le di tse tharo, sena se bolela hore e se lokela hore e arajwe ke moetapele wa ntlo. Mme ha a araba moetapele wa ntlo o supile hore na mongodi wa lekala Palesa Matobako na o tsamaile maeto a makae, mme ho sebedisitswe tjhelete e kae. Mme palo ka ofela he Mohammed ya maeto ana ka ofela ke 18 la maeto ana ka ofela a ho tloha ka selemo sa 2024 ka June 2024 ho fihlella selemong sena sa 2026 ka April tjena he Mohammed. Ha o sheba ka nna ya ba ke dilemo tse batlang di le pedi jwale. Mme hara maeto ana he Mohammed a robedi ke a bileng Afrika Borwa, athe a mang ona o ile a etela naheng ya Namibia, Botswana, Morocco, America, Japan, India le Cameroon ke a mang a maeto he a hlalositswe. Mme leetong kapa a mabedi fela he Mohammed moo a neng a etetse Japan, pediam ho hlaloswa e le madikete tse 90,000 kaofela. Mme kaofela ka kakaretso he Mohammed hore re tle re potlakele ho phethela ke hore tjhelete kaofela he Mohammed e sebedisitsweng maetong ana kaofela ke ena eo ke reng ke 1,651,833.8 kapa 80 ka moo here ka ga e beyang ka teng, ye sebedisitsweng maetong ana ho tloha ka la pele April 2024 ho fihlella April 2026. Mme he Mohammed, pedi ya mokakakaretso eo a e sebedisitseng ke 715,747 yeo ho thweng ke ya pedi ya mfela. Mme he Mohammed, ya maeto ana ha a lefella difofane ke 936,086 e le tjhelete jwale yeo a e sebedisitseng bakeng sa ho lefella difofane bakeng sa maeto ana. Mohammed, ke tlatla ke o fa maikutlo a hore na o ka re o utlwa e ka re o utlwang maikutlo a hao na ke afe hodima tsona a ditaba tsena. Empa he Mohammed, re lokela hore re fetele thekisong hona jwale, re tla ka mona ka habo Liberty Live. E re iketlele mona he Mohammed, re tswele pele ka ditaba tsa Liberty.
1: Bophelo bo ka o makatsa ho tloha ka thabo ya ho ba motswadi le ho shebella ngwana wa hao a hola a phela ditoro tsa hae. Empa ho ntse ho le jwalo, kgato e nngwe le e nngwe ya bophelo e na le diqholotso le ditlhoko tsa yona. Ke ka hoo re le Liberty Life re le mmoho le wena ho tsamaya leeto lena la bophelo, mme re o tataisa ho bona hore o sireletsehile mmoho le ba lelapa la hao. Hoba re a tseba hore lefa leo o le ahileng ka lerato le lokela ho ba phelela ruri. Liberty Life, mmoho le wena.
0: Mamedi he, ha o so utlwile selelekela seo he, wa tseba hore he se ke na le kwakwa le dite ka kwano, ke ntate Diteboho ba teng ka kwano ka kgasong, ke ntate Mokwaile, ntate Diteboho. Ke mpa e le hore fela he Mohammed, jwale ha re le masego mona re tla sebedisa puo ena ya rona ena, ke kwakwa le dite ba teng ka kwano ka kgasong ka mona. Ee, ya ntate
2: o tla go heletsa metlhaena ka mehala gore tlo kwano.
0: Ha le teng tjena ha ke tshepe hore dintho di tloloka.
2: Ha ke mshino mo.
0: Eh, ntho di tloloka.
2: Ke mme re sa hlobe ka mama metsolo la teng o sengwe le tsela ka tjeno, ke la bohlano. Ke wa bona ho ntse wa po wa po wa fela ho ntse
0: wa bata.
2: Ayare ya se teng di te wa sbona le sona wa sbona. Empa la lo jwalo, ra dumedisa re kena jwalo re le Liberty Live Lesotho. For the first time, my man is here. Dike
3: kwa kwa.
2: A go ba dumedisa hle mona o ba dumedisa live tsatsile.
3: A a kwa kwa ke ya leboa ke kopa ke dumedise ba mamedi ka dikanta tsohle, ke o dumedise le wena ho sengwala tsatsila ka jeno ntate Toots, ke dumedise le wena kwa kwa.
2: Ya ya ya, ha o dumedise ba mamedi.
3: I was going to say, me ge le ka hore ge to imolla me ge a kena ho wena re re ndate dutse ha re fetole mawa ha re fetole mawa mele ho ge tla ka ntle mele ho mamedi re sentse re ipiletsa hore Liberty Life le Sotho e teng ka ditharollo tsa tentsa mpatisheleng tse o re re di fumane ha ka di abotse a mohele ha me ana mo a lenteng o o sho o sharp
2: titi eh hitse na muwa ha se hampe o tlo ga ntle o tla ka mo ha se hampe ke ke ga muwa o go he go bi o ga ange ke ke katso o go tsebo ke o tla mo mamedi ga o bitse ba sentse ba tla ba bangata re itse tsa gona dite di a iphumanela a bona lo fela a 200 maloti two clip fela ha ba
3: ho jwa lo kwakwa
2: two clip fela ke re go peka tsa tsinne re go peka mpatishile
3: re tlo qoka ka dimpatishile eng kwakwa
2: o re go tshwaretseng he tsa tsinne ha o le mona ka tete o tshwaretseng
3: a kwakwa jole ka house o hlalositse hore tsatsine na re tlo bua ka dimpatisheleng ka potsona di funeral cover tse teng ka hare ho Liberty Life le Sotho me kgahlelo ena re hlalose kwakwa le mamedi wa tseba hore re me kgahlelo ena e meraro wa pele ke tshepo funeral plan wa bobedi ke moholwane wa tshepo funeral plan e leng kgothatso me wa o qetela ke moholwane wa tsona ka ofela e leng hlompho funeral plan me boga go batswana dile jwalo re re mojie o re renye ka ba sethosa sehloho ke a pakentsa dile motsele shome le metso e robedi ho fihlela mashome a tsheletseng a metso e mehlano pakentsa dile motseno 18 to 65 me re re mosotho a ka kena a le mong ka ba a kena le le lapala hae me ndate tutse le mamedi ha re bua ka le lapa ka hare ho insurance ka mona re bua ka setho molekane le bana ba sa feteng tshelala ba ka tlase hodile motse le shomele metso e robedi ha re qala police mme ke boetse gege e bang moji a sena ba lelapa mmoholena o ntse ka ikenela a le mong mme ke boetse re tlasa hae a ka kenya ba phedisuwa mme ba phedisuwa e ka ba batswadi mme re re palo e ka hodimo eo re reng moji a ka ikenyelletsa ya batswadi ke batswadi ba bane me bona ha re qala police re re ba ntse ba leka tlase ho dile motse mashome a supileng a metso e mehlano me re boetse re na le bana be o re ba bitsang di extended family elemba amani le rona me bona palo eo re reng a ka e kenyelletsa e ka hodimo ke ba ke di extended family tse tsheletseng me bona ba ba ntse ba leka tlase ho dile motse mashome a tsheletseng a metso e mehlano
2: hana re bua ka ba amani le rona re bua kang wena dite
3: ke potso ya bohlokwa yeno kwakwa me ha re bua ka ba amani le rona re bua ka bo malome bo rangwane bo ragadi bana ba bo rona le bona gentsegege ke ba amani ho bane ke di extended family tsa rona ke bona di extended family ka bogotshwanyane kwakwa me re tle re kene mogahlelong wa pele e leng tshepo funeral plan ye o rere ditshireletso tsa teng kapo di cover tsa teng di qala ho tloa ka dikete tse hlano ho fihlela dikete tse le shomele metso e mehlano 5,000 to 15,000 me re se re hlalositse hore mamedi moji wa Liberty Life le Sotho a ka kena a le mong kapo a kena le lelapa la hae ne tshireletsong eno ya dikete tse hlano kapo 5,000 rere moji ha a kena a le mong a ka lefase ya bo sa 20 maloti ne ha kena le lelapa la hae rere a ka lefase ya bo sa 27 maloti ne tshireletsong ya dikete tse le shome rere moji ha kena a le mong a ka lefase ya bo sa 31 maloti ha kena le lelapa la hae a ka lefase ya bo sa 46 maloti tsireletsong e ka odimo ka hare ho Tshepo Funeral Plan e leng ya 2015 re re moji ha kena a lemong a ka lefase ya bo sa 43 Maloti ha kena le lelapa la hae a ka lefase ya bo sa 65 Maloti mme ka hare ho Tshepo Funeral Plan ka mona kwa kwa le Ntate Toots re re moji e ka ba setho ka moga kgodi tse tsheletseng Ntate Toots taba yane e re buang ka yona re re di abo tsa rona di a amohela mme ke ena ra e bona ka 65 Maloti mameri ka pomoji akaba tlasa tshireletso ya 15,000
2: ka bobebe bohle boteng
3: ha re fetele mogahlalong wa bobedi e leng kgothatso funeral plan e leng moholwane wa Tshepo Funeral Plan mme yona re re ditshireletso di qala ho tloa ka 20,000 ho fihlela 40,000 mme re re boemong bo re re moji o kena a le mong a ka lefase ya bo sa 60 Maloti empa ha kena le lelapa la hae a ka lefase ya bo sa 79 Maloti tsireletsong ya 30,000 re re moji ha kena a le mong a ka lefase ya bo sa 79 Maloti mme ha kena le lelapa la hae a ka lefase ya bo sa 107 Maloti tsireletsong ye ka odimo ka hare ho kgothatso funeral plan ya 40,000 tsarelo mamiri ha kena a le mong a ka lefase ya bo sa 98 Maloti empa bo emong bo re reng o kena le lelapa la hae tshireletso entsele ya 40,000 a ka lefa 136 mme ka hare ho kgothatso funeral plan ka mona gona le melemo 18 mme yeo re reng ha ho hlokahetse setho sa sehloho Liberty Life Lesotho e tshirisa ka tse latelang ka grocery ya 4500 lejwe la boleng ba 4500 me re boetse re reng e bang sethosa sehloho se ka hlokahala le fula tshwanyetso accidental death ke mane mo re reng Liberty Life Lesotho e tang ka boikarabello ba hore e mena hanye tshireletso e moji ana e kenetse
2: a go hlalosana le kutlwe edd o ga haiba sethosa sa sehloho se fumana tsietsi ka ntle ya koloi ga ba ya eng ga ba ke ya koloi
3: a kwa kwa di batla di dimmalwa le ya ho thunya
2: ne eo o
3: e ya kwa kwa
2: ke kintsele ntsele tshwanyetso
3: ka le fula tshwanyetso
2: jwale o re o no bua ka ho menahanya o no go hetsela wa mabedi a tlaulwe
3: ho jwale kwa kwa Liberty Life Lesotho e tla nka boikarabello ba hore e menahanye matshidiso habedi me re etse mohlala kwa kwa re re moji o nantsa le fa tshireletsong o na ke netla sa tshireletso ya 40,000 a le fase ya bo sa 136 ne se tlo se thosa se hloho se ya hlokahala ka hare ho policy e jwalo ne o hlokahala le fula tshwanyetso me bo paki boteng go tswa seponeseng sa motlotlo ise pala hame ne Liberty Life Lesotho e tla nka boikarabello ba hore e menahanye tshireletso eno ya 40,000 go isa ho 80,000 ka lebaka la hore le fule jwalo ke la tshwanyetso ne hangata kwa kwa ha re bua ka lefula tshwanyetso ka hare ho Liberty Life Lesotho mona re hlalose hore lefula tshwanyetso ha le na nako ya ho leta there is no waiting period for accidental death ho motho e mong le mong a hlayang ka hare ho policy e jwalo kwa kwa
2: ha dite e
3: ne nngwe e teng ka hare ho melemo ya kgothatso kwa kwa ke hore e bang policy e jwalo e se ena le nako ya selemo e phela ka hare ho Liberty Life Lesotho me ebe se thosa se hloho se ya hlokohala Liberty Life Lesotho e re di thotse setseng tsa lelapa e tla nka boikarabello ba hore e bone hore e di lefella di a bona go ya go ditse tsheletseng
2: 6 months
3: 6 months e be ka mora
2: mosebetsi o
3: ka mora mosebetsi o
2: e ke ka go yola ba tshabantse se African batho bana ba setseng lape ba sentse ba tshwere ba tshwara ba mane ba kopanya hona le gwane jwale o rema 6 months re ba ema nokeng
3: re ba ema nokeng re patalla dia botsa bona re bona hore nako nyelo ba tshireletse hile kwa kwa
2: ele hlaka e ya that
3: me re fete ka pelenyana re fetele mogahlelong wa o katela ele ngwane wa Hlompho Funeral Plan kwa kwa ye o re re ditshireletso tsa 10 di qala ho tloa ho 50,000 ho fihlela 50,000 ne tshireletsong e ka hodimo ele nya 50,000 kwa kwa re moji ha kena a le mong a ka lefase ya bo sa 123 empa ha kena le lelapa la hae a ka lefase ya bo sa 177 mele teng ka pelenyana kwa kwa ka hare ho Hlompho Funeral Plan re ntse re na le melemo e teng ka hare ho yona mme yona re ha ho hlokahetse setho sa sehloho kwa kwa leteng Liberty Life Lesotho e fana ka tsela tela ho duma tshireletse e gethuweng e fana ka 6600 ya grocery e fana ka 6600 ya lejwe e fana ka 7000 ya homo me boga go patsona re fana ka tsona e le chelete ho duma tshireletso e gethuweng me leteng re boetse re re e bang setho sa sehloho se ka hlokahala le fula tshwanyetso Liberty Life Lesotho ntse e tla mena hanya matshiriso jalo ka ha ri ile ra tshoka ha re ho khothatso leteng re boetse re re e bang setho sa sehloho se ka hlokahala policy e se ena le boleng ba ho e se ena le bophelo ba ho feta selemo Liberty Life Lesotho etla tswela pele ho lefella ditho tse setseng tsa lelapa go ditse tsheletseng e be tebello ko re ka mora go ditse no tse tsheletseng e mongwa wa lelapa o tswelisa pholisi e jalo pele kwa kwa
2: ka mantswe a mang re tlhakisetse ke a tseba o tlhalositse mane go thatso mme le ka mona go ntse o bonala go na le setshwanang ke tla tsetso tsetse o tletse o bua ka tsona lejwe grocery ke tla tsetso godima seo e sentse le tokelo ya monga pholisi
3: go jalo kwa kwa re fana ka tsona go duma tshireletso e gethuweng mme re gopole kwa kwa gore ditaba tsena re fana ka tsona ga go tlhokagetse setho sa sehlogo fela
2: ee ntate
3: ee ya kwa kwa
2: ke a ikwa ntate
3: mme ditokomane tse tlhokagalang kwa kwa gore Mosotho a tlabele le ditaba tsena tse re buileng ka tsona mme pele go mono nka fetela ditokomaneng kwa kwa kgetla go potsa Basotho gore ka gare go kgothatso le hlompho funeral plan moji e ba setho ka moga khuditse thago me ditwa kwa manetse hlokahalang ka pele kwa kwa re re ke boitsebiso ba setho sa sehloho me le maitsebiso a dithotso ohle tse hlahayang tlasa policy e jwalo me tokomane ya boitsebiso ke yona tokomane e re hlokang ka pa driver's license lengolo la ho qhoba tokomane ya ho eta eleng passport me moji a ka kgetha ho tse thago tseno na o fana ka efela ya bobedi kwa kwa ke bopaki ba boiphediso hore na mokgwalekeno na ke ofeng me ditokomane tseo re reng Mosotho a ka fana ka tsona di megahlelo me a ka fana ka elengwe ho tsona e ka ba payslip highlighting me yona e be within 3 months bank statement ke boetse rena le tokomane eo re reng moji a ka iphatlalatsa ka yona go rena mogwalekeno ke efeng e bitswa declaration of source of income me ya mothusang e leng intermediary a ka mo tlatsisa yona tokomane e jwalo me ya o katela ke mane mo re reng ke tokomane e pakagatsang go rena moji o dula sebakeng sefe
2: ke ya le katswang ke morena mopaki
3: morena a ka mopaka empa mo re reng o na le lisi ya hai le yona kwa kwa gentse re ka e sebedisa ne ka hare ho di banka tsa rona kwa kwa le ntate tutse hona le di bank statement tse o re reng di e bontse hore na moji o dula sebakeng sefe ne le yona tokomane e jwalo gentse re ka e sebedisa tax clearance kwa kwa na wa faela kwa kwa ne le yona tokomane eno gentse re ka e sebedisa ele e paka hatsang ho rena moji o dula sebakeng sefe ne ke tsona ditokomane tse o rereng moji a ka fana ka tsona ho bona hore e ba karolo ka hare ho dimpartition tsena tse o rena le tsona ntate tutsa
0: re ha ho le tsena fela he re tle re phethele ha re phethela ntate ke bo ke kopa fela o go re fe hore na jwale motho a ka etela sebaka sefe hore a tle a tsebe hore a fumane thuso di ofisi di nomoro ha re theta ditaba tsa rona
3: ke a lebo ntate tutsi re fumane ha hlotse rena le di ofisi tsa rona pela banka e kgolo ya Standard Bank ne ha o le pela yona mono rena le poti e tatataisa mamedi ka pomoji wa rona hore na re fumane kae re boetse re ya fumane ha Maseru Mall unit 38 and 39 ne di nomoro tsa rona tsa mohala re le ba ha Liberty Life Lesotho ke 22 21 21 2719 2719 22 22 21 21 2719 2719 Dade tuts ke la bohlano bang dipelo di bohloko bang ba yoketeka ne ho bohle ba utlileng bohloko re renta te modimo a ba tshware ka letsoho la hai ho ba fa matla ba o re remba jo keteka ha ba keteke ka thabo me
2: le ka buikarabelo le ka buikarabelo
3: ka buikarabelo kwa
2: ke tsa mona ti monne a tsona tsine le ke ithuletse o e tsitila mona ti moshana la peng dutse
0: kwa kwa
2: re ho ka moshana
0: re tsa kwa
2: re se re lo ka
4: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
5: PCFM, your pulse, our beat.

0: se e kenang re reng gona re le insurance company re tla tlosa risk eno na re bua ka risk re bua ka go ka etsa hala re thepa e senya ye project pele qala gore na o rekile dintho go tloa China o boditlisa Lesotho ebe hona le di delay tse etsa halang jwale ha re qala re bua ka di delay dintho di a ema project ya ema tsone tso patala batho jwalo mpa go le LNIG holate ga re a gona re na le sehlaiswa so se re reng ke renewable energy risks solution mme ke mogona ke tlileng le mme Tieho gore a tlo re tshetshethela gore na ha re bua ka solution ena ka sehlaiswa sena sa rona sa renewable energy re bua ka eng mme se re sireletsa thepa efeng ka thapelo gore na ke le Mosotho ke le tjena ke kenyeditse solar ha ka mano gore na ke solar e futhumetsang metsi kapa ke solar ya motlakase na ba kgona ba covered na Austria.
1: Ke kele bo wanda de pereng jolo ka house ho hlalositse hore na renewable energy na ke eng hore renewable energy ke energy e tswang it's a natural energy e hlayang e ka ba ka letsatsi e ka ba ka moya e ka ba ka metsi ka ba ka di waste me hona re le LNIG we are the only insurer yeo re nang le a solution e hleng e howeng bakeng sa bona batho bana ba sebetsang haholo ka taba tsena tsa renewable energy. Jwale renewable energy insurance ke insurance e etseditsweng ho tshireletsa equipment e nono e ka reng bo di-solar, bo di ntho tse fehlang di motho motlakase ka moya e leng di-turbine, di-solar farms, di-hydro plant, di-battery, jwalo, hore kgahlanong le loss kapa damage e ka etsahalang ho tsona. E thusa motho ka mong kapa di businesses hobane re a tseba hore motho ka mong a ka kenya solar ha hae manenene ya ba o ba off grid kapa di businesses tsena tse re thusang hore di ka kgona hore di re kenyetse di solar tsena malapeng a rona kapa tsona di investor jolo ka haula ha tsho hore di investor le tsona di a kena hore di kgone ho thusa di businesses tsena tse fanang ka tshebetso e jwalo mme renewable energy enana e re thusa haholo re le batho hobaneng ga tseba hore hana ba le tjenana Mosotho a e se motla ka so se batla o le tugo mme batho se hle ba batla hore ba ba leye o monana greeting e hle ba hle ba ye one green energy jwale ha ke bua ka renewable energy e kavaga damage to the solar panels di invetara di battery kapa equipment e tsamayang le taba tse nonono e di covera hape bakeng sa mollo e ka ba mollo e ka ba taba tsena tsa bo di lightning e leng di storm di hail di floods kapa any natural disaster ga tseba go di sola hangata di dutse ka ntle di dutse mo long open me ho latela phetho ya ma ya le hodimo e hle tshenyo e ka ba e kgolo ho equipment e jwalo e ka ba ntlheng ya boshodu le taba ya tshenyo e ka ba tabeng ya mechanical and electrical breakdown hape e tshireletsa le tahlelo ya lekeno ka ho bane mohlomong ke tlo wetsetsa mohlala ho ka fumana hore mo kontraka hantsa le ka ho kenya thepa ena ha ha mane a installer o le mojuwa yona kapa motho ya tlotla a isebedisa ebe paneli ya wela mme ha e wela ke tshenyehelo ka ho yena ebe ke tahlelo ya lekeno ka ho yena hape ke taba ya hore na hantsa a ilata mane ma ilatileng ho batho bana ba dietsang e le mane mo go tla be re bua ka taba ya transit e tla be le horeng e cover go wa hotloa ha e tloa mane mo we latanteng ho motho a e hlaisang ho fihlelletse e fihla mona mo lo installer teng kapa mo lo e kenya teng kapa mo lo e bea teng store ho ka etsa hala go ho be le mathata tsile mono mme thepa ena e cover gwe bakeng sa bothata bofe kapa bofe bo ka hlaya bo bonye ka bantlheng ya hore yona consignment eno ya hao o tsong ho ilata ebe ya utsuwa hana ha e utsuwe o le mosebetsi kapa o le mo kontraka a ile e sebedisa kana kwane o so o fumane thuso ho tswa ho e mongwa di investor o so lahletswe ke tjhelete ebe ha o sana letho o so beetse hape bele o tlo ipotsa hore na o tlo nka tjhelete ya ho patala motho ya ne a neng a o file tjhelete jwang empa rona re le insurance re ya kena mono nonono re tsebo hore go khutlisetse tjhelete eno ya hao business ya hao e tsebo o tswela pele hape re ho wena ha e ka ba ha o ntse o ikenya mane ha mme madingane e ba panel e nngwe ya wela e wela ha mo haisana e ba e fihla e mo senyetsa re teng hape mo no re fihla re o thusa horeng re kgone hore re loop

0: ke se tshinyo yenu e yentsweng ke tshebetso yenu ya hao mono mo o ntsong o yetsa ho le teng bo mntho ba mamedi ba PCA hantle se hlaisa sana sa rona ha re se fe di business e fela joloka ha ke tshulo ge se fa le basebedisi ba di sola malape monana ge ya tseba hore e hlile e ya hlokahala e hlile e ka sebediswa ke batho ba malapeng di business di solar farms di contractors jalo Easter le tsona di investora di a hloka go bana jale di hloka hore di tsebe hore ha di qata ho investa ka hara kgobo ya hao hona le ha ba mathata a ka hlaya e le ntho tsana tse re tla be re di unforeseen tseo ke keng wa ba di tseba tseo ke keng wa ba di nahana hore di ka etsahala e be tshelete ya hao e ya gotla mme ke tla etsa mohlala o mongwa tsedintse ka etsa halang e ka re hana bo letjena ha ha umane ha eba o kentse sola ebe hona le heili e fihlang ha re bo re bua ka sefako sefako ka ska hla se le setinya fela sa fihla sa senya dipanele tseno ka hodimo ka monono ebe ha o sana monyetla wa hore motla ka se o beteng ho bane di sola panele di senyeile ke mane mo tla fumana hore eng ke rona re le insurance re a kena ho patala hore di kgone ho lekiswa ka pa re a di replace hore bophelo ba hao ba letsatsi le letsatsi bonene le botswele pele e leng hore go fa peace of mind a thudi kgwebo nteng ha ke sa bua because motho o a tseba hore ha o le businesseng o shebane le taba ya lekeno o shebane le taba tsa hore na business ya hao e hola jwang mme rona re le insurance re ile ra etsa sehlaiswa sena horeng re kgone hore re bone hore mo kontraka kapa ena mme madingane lapeng la hae manene kapa wena o le momamedi wa PC o na le peace of mind hobane you are fully insured you are fully covered ka renewable energy insurance
1: ha ke le bo mme madingane mme ditaba tsena di monate haholo gona le ntho e ke ithutileng yona manene lead conference ka ge ka mogomisebetseng le CEO ka teng le sotho mona mme ke gothaletsa batjha hore ba etele di investor ga ba ka kena marang ka ngwana tsena le Facebook ba fihla ba ngwala lead 2026 ba tla bona gore na di investor ke bo mang mme le di fundera gona ke di banka difeng tse ka gona gore di ba thuse gore ba ka qala di project tsena re tse mohlala fela ona le project mafuteng mane ne mpa fela ke sa batlo hitsa ka lebitso yo tla fumana gona le di solar panel tse ngata gona ho tse fehle tse gona gore di etsetse batho motlakase mme batjha ba ka ikopanya le bona ba ka gona qala project tse jwalo ebe gona re le Elena jo holate ke mane mo re tla gang ke tla le thusa gore ge hlokomela thepa yeno no le risk yeno no gore ke ha o qala ntse re metse thepa ife e tlwe mo o irekile njolo ka ha me madingana a tshulo go fihlala project ya hao e sentse e tswela pele e fehla motlakase and me ha se di solar panel fela hona le tsantse reng ke di wind turbine rena le man mo reng ke biogas ke mane mo reng instead of be flush a toilet la pe mane ne e be a kgwedi fela o ntse o hula thepa eno ne ka mono e gona go ene e fehle gase yo o ka gona hore o phe ka yona mme ditaba tsena mo mamedi ha ba o so batla ho ipalla tsona ka botlalo go kopa o kene maganga manene o batle LNIG Holate o tla go fumana Facebook Instagram ka go tshwana le LinkedIn kapa o ye ho www.lnigholat.co.ls ke pheta ke www.lnigholat.co.ls o fitle website nya rona mono o batle ensure ha qata o fitla ho ensure o tla bona sentse re bua ka taba tsa renewable energy ha re bua di dag bua ka taba tsa di project jwalo empa mo mamedi ha e ba hlile o so o hloka gore o batla motho a tlo o thusa re kopa o etele insurance broker hona le batho ba ne re sebetsana le bona botla fumana go thwe ke di insurance broker mme re sebetsa le di insurance broker ka ofela ka hara naga ya Lesotho ha o fitla mo o fitla go bona gore ai kgutlile ntate Silala kapo me madingane a bua ka taba tsa di renewable energy re kopa o re thuse o re tataise ka nete ba tla o fa thuso ka hey so kwa se sotho se ahana ka mofuthu ohle ba o thuse ba o tataise mme nthong longwe ba tla ufa yona ke yo gona reng LNIG Holate re tla gona o thusa ka yona empa he ha ke tsebe gona ha ba me madingane hona le letholo ba tla ng ho le kenyetsa hape pele re qata taba tsa rona
0: Okay, le bo wanda le bereng. Ha ile hantle tabeng ena ya renewable energy, ha se fela batho ba ile me contractor e sebetsanang le yona taba ena ya renewable energy kapa bona baji ile ngona malapeng a manene. Rena le di consulting engineers, ile mbana ba tlotla ba designer. Tsona dintho tsena so le bona ge ba thusa ka hore ge ba fentho thong ke professional indemnity cover enana e ba tshireletsa kgahlanong le professional mistakes ile ndi phoso tse ba ka mba dietsa profession nyenye nako nyentse mba designer yona sola enana hobane ha ba qeta ho designer ebe motho ulo e reka ebe e fumantshala o ena le mathata o ka etsa hala horeng ebe motho yone ulo qoswa mme ha qoswa ke mane mo rona re leng insurance re fihlang re kena nteng e leng hore nthona ka ofela ke neheletsano e qala go tloa ho di engineers e leng bana ba developing ho ya ho me contractor e leng bana ba di kenyang e leng bana be reng le bona ba re tshireletsa bakeng sa ha ile leng le ha ba ile e kenya lapeng e be ba wena o le moji wa yona e le motho a sebedisang lapeng manene le wena re ntse re o tshireledi ditse nthontsena ka ofela ke ya lebong
1: ke le bomme madingane go hopole mo mamedi o katamela fela ho insurance broker ga hao o go kopa thuso ka taba tsena tsa LNIG Holland tsa renewable energy insurance ka po o tshware mohaleng ho 2 1 3 500 ke pete nomoro ena gona ke 2 1 3 500 me rotla
2: tla gona
1: go thusa ntate mutsi la re be re a ka ne ba mamedi setla ba re tshwara ka mahala
2: a nna de ke le bule ha holwa ke go bona ke ngola fatshe ke kwa taba sa botlhopa teng ke tsoka gore ke ngola fatshe empa la le bule ntate ke le bule ha holo le wena me matieho go fihlela ga ba re kopana hape ena go nyetlang
0: Kelebonda.
2: Mamedi re he re tletletse le mona fela.
3: Sebedisa chalete ya hao ka bohlale. Hore le wena etle yo sebeletse ha o se o resile. Kapa o se o sa sebetse. Ka selemela funeral cover. O ka sireletsa mogolo wa hao. Hore le wena ha o se o le pentheleng. Ho nobele letho le kena. Wa thola funeral cover ya 50,000 maluti. Wa boela wa sireletsa lelapa la hao ka bonyane 300 maluti. Go fumana tshireletso ya selemela funeral cover go tswa ho LNIG Holland. SMS a qatso ho 32100. Ke mahala, hona le dipehelo.
4: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
5: PCFM. Your pulse, our beat.

0: Mwamedika pele ka potlako re re hatele pele ha re se re tswa thekisong tjena me re fetela ditabeng setting hape mogahlelong o momo Mwamedi ha ga ke re utlwa ho di maditaba tsena tsa dipolao tsa marena tsebileng teng ka hare ho naha ya Lesotho me potso ena ya Mwamedi yo ke itseng ka hare ho le kgotlala setjhaba ene e botswa ke moeta pele wa bohanyetsi ke ke go utlwa gona jwale tlhaloso ka letona la Home Affairs ya Mohamed ditaba tse wa fanneng ka tsona ebile dife godima dikarabo tsena kaofela ga tsona Mohamed ga re fetela ditabeng tseo ge ke go utlwa gona karabo tsa letona di reng mabapi le ditaba tsena tseo moetapelo wa bohanyetsi a neng a bua ka tsona tsa gore go bile le dipolao tsa marena empa le ga lobelo he Mohamed potso ena ya hai he Mohamed e fetisitswe ke mokgethwa wa Thaba Putswa jwale a mo botsetsa yona ka hare go le kgotla la setšhaba ga re ikutlwele tsona ya Mohamedi ditaba tsena re gatele pele ka tsona
1: member motlhomong le botlhe ba ka bang le kgatlhego ya go etsa se tshwanang ka moso gore ba o abele toka ka ditokelo tsa gago gore o ye moo go batlang wena e seng moo go batlang bona tswela pele honorable minister
2: ke a leba mhlomphe borogo ba maoto me tswa di isa se dumele ya o hlalosetsa ntlo ena e gabane hore kakaretso
1: mhlomphe na o tobeditsa
2: You are out of order. Ke a leba mhlomphei motsamaiso wa dipuisano setho se gabane sa qhwadi se nkopile gore ke se botsetse potso ya 21-22 ke a leba
1: honorable minister of home affairs tsela pele mhlomphei honorable minister ke a leba mhlomphei chief seiso Waberia sisa o sisa waberia sepolesa se fumana tlaleo ka lefula mogena ka la 18 Lwetse 2024 diphuputso tsa sepolesa di sibollotse gore e mongwa babelaelwa e leng modupi sekati wa mathegemberia o ile abalehela Afrika Borwa mo a tshwereng ke sepolesa sa teng ka ditlolo tse ding tsa molao mme ditlhophiso di motšheng gore na o tliswa Lesotho jwang ke ya pele ya bobedi motsamaisi wa dipuisano ke chief mpiko wa gona Berea ka la 25 Lwetse 2025 sepolesa sa Berea se ile sa tlalehelwa ka lefula morena mpiko ya dilemo di 53 le mo hai shea ya dilemo di 23 le tiko ya polao ya modibetsane sechile ya dilemo di 38 ba hampiko lokwakwaneng mme sepolesa se ile sa thagola dipatlisiso ka la 5 motsheanong sepolesa se ile sa tshwara babelaelwa dipatlisiso mme ka la 5 motsheanong sepolesa se ile sa tshwara babelaelwa ba latelang Thabang Mojalefa Tshehlana ke monna wa Mosotho ya dilemo di 24 wa ha Motsikwane le Tshepo Kolo monna wa Mosotho ya dilemo di 36 wa Kolonyama Harakolo mme ka la 7 kgweding e tshwanang ba ile ba hlahiswa lekgotleng la Masterata Berea ba qoswa ka polao le tiko ya polao ba tla boela ba hlaha ka pela lekgotla kala 19 hona motsianong morena lehlwenya wa masego ha re na tlaleo ye jwalo sepolesa sentse sietsa dipatlisiso ka batho bana morena letuka motsapi wa quoting kala 20 mphalane 2025 sepolesa sa tshitsong tsile sa fumana tlaleo ka lefula morena letuka motsapi wa seforong yo pelaelo e leng hore o thuntswe ke banna ba babedi ba sa tsejweng ka la 23 mphalane monna wa mosotho wa mabitso a molefi monoto ya dilemo di 37 wa ha setsana o ile a tshwarwa a hlahiswa ka pela lekgotla la masterata quoting mme dipatlisiso di ntse di tswela pele. Arolo ya bobedi ya potso morena letsie wa mogotlong district wa mogotlong morena abisa lome letsie wa mogotlong sepolesa sa mogotlong se ile sa fumana tlaleo ka morena abisa lome letsie ya neng a tlaleha dikotlo le tshenyo ya lebitso tse entsweng ho yena kapa boleng ba hae ke e mong atang makwae le mokitimi makwae e leng babosuwa ba hae mme ba belaelwa ba ile ba tshwarwa ba hlahiswa ba belaelwa ba ile ba tshwarwa ba hlahiswa ka pela lekgotla. Morena Qhwane Letele wa Quoting sepolesa sa Quoting se ile sa fumana tlaleo ka morena Qhwane ya neng a tlalewa ka dikotlo tse entsweng ho yena mme ba belaelwa ba latelang ba ile ba tshwarwa.
3: Mohlomphe ke morena Qhwane e seng Qhwane?
1: Morena Qhwane ke a leboha mohlomphe. Mape Mohlomphe Busetso Aowa le Sisa Sehloho ba iswa lekgotleng ka la 25 Hlakola 2025. Mofumahadi Maphushudiphushudi wa Quoting o ile a tlalela sepolesa sa Quoting ka dikotlo tse entsweng mme monna ya bitswang Moqotshwa Ramorosi o ile a tshwarwa a bewa ka pela lekgotla ka la 11 Pherekgong 2025. Lekala le hlokometse ka dipolao tsena tsa marena mme marena a fumana tshireletso ditokelong dibakeng tseo ba phelang ho tsona jwalo ka karolo ya setjhaba. Ho feta mona sepolesa se kentse tshebetsong moralo wa boipeoleso metseng moo marena e leng karolo ya thibelo le twantsho ya ditlolo tsa molao.
3: Thank you, Honorable.
2: Potso e nyenyeletsang.
3: Minister, potso e nyenyeletsang. Mohlomphehi, setho sa kgabane sa Thaba Putso.
2: Ke a utlwa, Honorable Minister, o arabile empa ha re tla qetellong mona ke kopa ka re hlalosetse hantle hobane potso ya bontsha hore na o hlokometse hore tshireletso ya marena e ya fokola na kapo ehlile ha eyo. Jwale ke utlwa ha arabela a re ba lokela ho katwa ke setjhaba motseng jale ke batla a ka re hlalosetse hore na yena ka lekala leo a le eteletseng pele la sekolo sa na mawala a hae ke a feng hore marena a sireletswe ka hare ho naha e nang le Sotho. Ke a leboha.
3: Honorable Minister.
1: Ke a leboha mohlomphe motsamaisi. Ke e belaela hore setho se kgabane ha se a utlwisisa. Ke hlalositse hore jalo ka setšhaba ka ofela ke boikarabelo ba lekala go sireletsa bohle go kenyeletsa le ona marena taba e jalo e sentse e etsagala ka boipoliso ba ne be re botse bang bontseng bo etsagala ba mahokeng.
3: Order, honorable members, order.
4: Who's saying it's
3: up? Okay, tell him, Kumpi. Kumpi, Papa.
4: Kia Leboha, Madam Deputy Speaker. Who's saying it's up? Kia Horana, Mosumpe is Nale Havani. Me, Huayana Abu and Kayona, Yabi Poliso. Are in Kione, Kafaranga, Sirizo, Monarbua Kamarin, Homarin. Kia Mofuta of Batuba, Babu and Kabon, Kiboma, Banavi, Seledus and Finn, take a Sirizza Marin. Na hona le mogwele ngore yena a ka hlomella marena ka ona hore ibe bona ba itsireletsang ka bo bona go bane se tshaba se buseng ke marena le sona se tshepile tshireletso tla sa marena tswela ha re marena a tla sireletsa ke se tshaba go rena o re marena ona a itsireletse ka eng kgatlhalong le se tshaba sa setswela matla
3: na honorable minister
0: mamedi re ha re ntse re tswela pele jwa lo ge fete thekisong ga rekisa ga gutla.
5: Are you an artist? A creator?

tlhalositseng ya moamedi ke mo ageng kgatelopele e tsamaya ka le sisitheo gagolo tabeng ya go kopanya moruo wa naga ya kapa dinaga tsa Aforika kapa Aforika ka kakaretso mo a reng ga e sale go sebetsana le taba kapa go bua ka taba ena ya go kopanya Aforika gagolo dintlheng tsa moruo, o bile a tlhalosa taba ya gore o bona ditaba tsena tsa kgwebisano le ntshetso pele di bonagala di saletse morao gagolo le lefatsheng ka bophara, mme mmoko taba wa seo hemoamedi o tlhalosa e le taba ya tokologo ya go tsamaisa thepa le batho dipakeng tsa dinaga tsa yona e leng Aforika ka kakaretso, gore moruo o ka bonagala o phagama ga e ba go ka gwa e tswa tsela tse tlakileng hemoamedi tabeng ya tokologo le tsamaiso ya thepa dipakeng tsa dinaga tsena. Mme o bile gwa ba le taba yeo baemedi ba neng ba le teng hemoamedi ba neng ba bokane sebakeng sena sa Cape Town, mo baemedi bana ba tlhalositseng gore ga ba kete ka dilemo tsena tse 25 ga e sale setsi sena sa Aforika se thakgolwa dilemo tse ka ba 25 jalo ka ke tlhalositse hemoamedi pejana gore ke ka go tlwa ka selemo sa 2001 ba boletse hemoamedi gore Aforika e mothating wa go kopana, mme e lokela gore gato ena e nke ka potlako go seng jalo kotsi tla ba teng e tla e wela godimo Aforika lefatsheng ka bophara tabeng ya tswelopele ka lebaka la go fetoga gwa dipolotiki ka potlako kgwebo le thekenoloji ka moya boleng ka teng ga tseba gore se re sebetsa nakong ena ya di-AI ga mmogo le kgatelopele ya ntshetsopele hemo wa medi e bakwang ke phetogo ya boemo ba legodimo. Go boetse hemo wa medi ba tlhalosa taba ya thahasello godima ditaba tsena tsa di-project mo ba tlhalosang gore merero gagolo-golo godima ditaba tsa global aid merero e mengata gagolo kontinenteng ya Aforika e bonagala itshetleile go dinaga tseo e seng tsa Aforika e le dinaga tse tlhagang ka ntle, mme taba eo ka bo yona e tla setisa moruo wa naga ya Aforika go tswela pele. Ba supa gape hemoamedi gore go na le tšantšelelo le dithaasello dipakeng tsa dinaga tsa Aforika tse ka bang dilemo di 12 go ne go na le thahasello hemoamedi e teng ya go kopanya dinaga tsena gore kgwebo e tsamaye ka tsela e nepagetseng, fela go nkile dilemo tsena tse 12 gore go tle go agwe seporo dipakeng tsa Kenya le Somalia. Seporo sena ke sa bolelele ba 250 km, mme hemoamedi se tlhaloswang he e le sa mokgwa wa go tsamaisa kgwebo le molao wa moruo dipakeng tsa Aforika ka mogo go tlhaloswang ka teng, mme taba eo e setisa kgwebo le ntshetsopele lehloyo le bonagalang le le teng le bonagalang jwa lehemoamedi le tlaisa gore e menyamelata e tletloe nageng ena. Ke tsene tsa ditaba tseo presidente ya mehleng ya naga ya Aforika Borwa Mongaditlhabo Mbeki ya buileng ka tsona gore taba ye ya go lwantsha matswantle e lokela gore e ke e elwe tlhoko kapa ba tswang ka ntle ya naga ya Aforika Borwa. Baemedi ba bang hemoamedi ba boetse ga ba tlhalosa taba ya gore dinaga tsa Aforika ke tsona tse ikgelositseng godima taba ena ya go kopanya Aforika motlhomong ka ditšhelete le mekgwa ya kgwebo mmogo le dithaselelo tsa yona ka lebaka fela la dithuso hemoamedi tse tlhagang dinageng tsona tsane tse mosekwana tse ka ntle go dinaga tsa Aforika tse kang tsa bo EU, US le China. Mme ga ke tsebena moamedi ge o ka ba le maikutlo tabeng ena, ke a tseba gore go na le batho ba bangata bao ga ba bua ka taba ya gore naga ya Lesotho e lokela gore e kopane le naga ya Aforika Borwa, bang ba re go lokela go obe le motšhophoro o tobang ka kotlolo lewatleng o tloa nageng ya Lesotho go ya mawatleng gore kgwebo e tletse ba gore e tsamaye ka pele ka potlako. Go feta mo nage momamedi ba bang ba re Lesotho e be porofense ya Aforika Borwa, a the ba bang bona ba re naga e ileng ya gatwa ke maburu dilemo tsane tse fetileng kwana e bona gale e tla ka go naga ya Lesotho gagolo tikologong tsena tsa Free State. Jale ke mpa ke re fela na wena maikutlo a gago hemo wa medi utlwa e kare ke afe odima ditaba tsona tsena tseo re ntseng re bua ka tsona tsa morero ona wa kgwebo gore le naga ya Lesotho jale re e shebile le naga ka kotlolong ga go nepagetse go latela dipolotiki tsa matšhaba, gobane jale hemo wa medi le tsona di a re ama, moruo wa matšhaba wa re ama le dintwa tseo e bang di e tsagala, mafu a bang teng a sewa a re ama, a mang a ona o tla fumana gore ke a tlang ka ntle go naga ya Lesotho. Jwale momamedi ke eng se ka e tswang go bona gore moruo wa nyollwa dipolotiki di a tsitsa
go ka tlisang thagolo ya moshwelela ka kopanelo le dinaga tsotlhe tsa Africa ga re ke re utlwe maikutlo a gago ga re

Quel est votre titre, mon mari Dumela? Bakhubi ba dikoloi tsa baeti ba re dipalo tsa baeti ba palamang makoloi a baeti di theohile ka mora hore ho nyollwa ditefiso tsa maeto. Baahi ba bakaneng bereya ba re ho ketekwa ha ngwana wa mashanyana ha ikwano ho tlo fa setjhaba tlhahiso leseding le ho samatlafatsa mabapi le kgodiso e nepahetseng. Ho tsa machaba baahi ba Democratic Republic of Congo ba chesa sepetlele sa Rompara ka botshabela hona ha ewo ka mara hore ba sebetse ba sepetlele ba hane ho falela pa la monna ewo pelaelo e leng hore o hlokahetse ka lebaka la ibola setopo. Ho tseding dilwani tsa jihadist di chesa dikoloi tsa mafura le tseding ka bophirima ho motsamoholo wa Mali ba Mako ile emeng ya mehato ya o thibela motsamao sebakeng seo. Mamela ditaba tsena le tse teng metsesong ya 10 le metso e mehlano ka mora hora ya pele.

Tsora Mahula e dula metsotsong ya leshome le metso e tsheletseng ka morahora ya leshome kapo ka morahora ya borobo mo mamedi. Re tlo tla ka sheba maemo a legodimo a lebeletsweng ka jeno ntse ke tla ka o sheba ore yahlo tsatsi lena maemo a na legodimo motho ga a bone hantle. Ke bone ka pula tla tloa ena empa ge batho ba nepaetseng gore fa tlhalosa maemo a legodimo ke ba Lesotho Meteorological Services le gore bolelela fela gore na ga re lebile mafelong a rona a beke re ka lebelela gore a tlabe jwang ka jeno le kwa hetse ka go kgetha dibaka go phodile go isa go bata o seng gona ka moya o fokang o le bobebe go isa o e ba magareng o tlale boya bophirima. Go na le monyetla o fokolang wa 20% wa mafafatsane mo na le mane le o fokang gagolo wa kapolo fokolang ha holo mo mamedi tshwarelo lo fokolang ha holo wa o kgethe ya hwa le ga dipakentse dintse phahameng ho ka bana lebello hore le kwa hele ka o kgetha dibaka pole ho isa ho bata empa ho bata ha holo dipakentse ding ka maluting ha lentse le phahama mme mo ya o ka lebello fokole bobebe ho isa o e ba mahareng o hlale bo ya bophirima. Hona le monyetla wa 30% wa pula mona le mane ha holo holo ka borwa ho naha le monyetla o fokolang ha holo wa ho kgethea hwa le hlwa mo mamedi dibakentse ding tse phahameng. Ha le di temperature tsa rona tsa letsatsi maseru ke 17 degrees Celsius, Moshoeshoe 1 Mafeteng ke 16 degrees Celsius, Mohaleshoek ke 14 degrees Celsius, Kuting ke 13 degrees Celsius, Qacha-Snack le Mogotlong ke 12 degrees Celsius, Oxpo ke 7, Botshabelo ke 15, le Ribe ke 16 degrees Celsius, le Ribe ke 16 mo mamedi beria yona ke 17 degrees Celsius, Thabatsa ka ke 12, Simongong ke 9 degrees Celsius. Ke yona maemo a legodimo a lebeletsweng ka jeno re beya metsotsong e leshome le metso e robedi ka mora hora ya borobong. O lakaletsa mang letsatsi le monate la tswalo, o lakaletsa mang happy birthday, re ke re keteke le ena, re ke re utlwa fela gore na e bang e le wena ya holang ka jeno o etsa eng ka jeno, o keteka jwang, o tlo bona le mang, ke nye pelong ya gao, ke nye kelelong ya gao. 6200-9956 e bang o qala o mamela, e bang o le motjha, phamisa letsoho fela ka mane ka WhatsApp o romele emoji e phamisitseng letsoho tla ka tsebo go amohela ka mokgwa re tlwaetseng ka teng. Ke PCFM, dumela.

0: Wi-Fi semenya mona e bitswa kapa ena e bitswa Mama Se pele monene le Encom puta puta Ringo Madlingos in Ombi LPC FM 92.8 we saw 104.3 megahertz ke la ka bana mletsa re morning today ho hola nache tla bentse ke blom mem ka motseng le bagotsi ba ka bonyane se ke utlile tish tish ona ba tlile mputsa puta ke search ka manika MZ ke a thaba hle ha ile mona o qala letsatsi la hao ha monate ke tike ha monate ke yeah relo ke go paga ba mo ile ka ka fast se semenga mama se ke a thapa nate fetse ona ka tswala pele mo mamedi re ne go tlofela hore na ke mino feng o ntso tswala pele ha monate ka ona ha re qala letsatsi la rona la labhlano go tswala pele ha monate ka be ke a rona
1: Na mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla. Na mogawa wa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse, our beat.

0: mona ke lira ine mona tebitswang ikesha ke ipotsana lira o tla nna tsole pele go etsa di show jolo ka pele a kula mo America pa tsho santsa nang kile nako le yena tla bana ke ipotsa go bana ke la ka bona nenne social media batho anga tantsa batho ba re ei e se ka re ka ba le one woman show one special show ya ena lira o la kula ke nnete mo America ba opula hantle a ba le stroke empa he ke bona re ontsa kena kena kae kae a performer empa ke bona ba tsietse ba ntse ba tshwa ba ga mo hopotsi on stage e ka re hora tse ba tharo tse bo hlano nyana ke ka mamela ena fela ke tla bona ke PCFM 92.8 wisa 104.3 megahertz morning relo jano mametse radio ka Nazareth ka mona ontsa itukisetso ya peace jobong o re danko sebetsa monate hle tsola pela monate ka letsatsi la hao
1: Na mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di ghetto tsetla. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha. PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlolo le baghedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloa ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pals

0: Mamari wa PCFM ke metse tso hantle ba hlohara ke a le shimene metse medi ka nete ka jeno ke la mashuma bedi a metse medi go di kiona ya motsiano selmo ke sona sa ke tse pedi mashuma bedi a metse e tseletseng o dumediswa ke tla di makutle me ke tla ke bontse re sa le qalong hore ka jeno lenana lena la rona le rekilwe ke RSL nano la Meet Day Life ka jeno me ke tle ke bontse he hore gaso ena e etsa hala jwalo di a le moentse tharo ke PCFM Sky Alpha Tsenolo FM ke tsona di a le moya tseo he re ha sanka kotloho go tsona ka jeno me ke tle ke fe jwalo ntate molao wa monyetla hore a tla o dumedise ntate molao
1: ke a le bona te makutle
0: e ya ntate
1: ke dumedise mo mamedi wa le nano le la Midday Live PCFM. Mo o songo boletse ka nepo gore go hokahane le Sky Alpha le Tsenolo FM.
0: A re ke utlwe he gore na ka jeno RSL e re tshwaretse di fendat. Go bane ka nnete ya kere le dula le le teng.
1: E re ba tshetsi ba Selmo Senandate.
0: E ya ndate.
1: Jwale ka mehla re tla qhueng ena le tse dintse o tse seng le hokahane le tsona ho tlo hlaba mosotho ka pa momamedi malotsana me re tlwella qhueng ena e le ho bane re tla ka ditaba tsa tse tsalang ka pa tse tlo tla di etsahala tse amang molao tse tlo kena tshebetsong ka naheng ya boaisane e le hore ditaba tse di sepheo sa lenaneo lena ke ho tlatla re beha momamedi leseding ka ditaba tsa ho phatlalatsa makoloi a kenang ka hao ho naha ya bohaisane ya South Africa e leng makoloi ana re ka re ke a rwetseng dinomoro plata tse e seng tsa naha eno e leng foreign registered vehicle mme re tlo phatlalatsa ditaba tsena e le gobane di ama bahaisane mohaisane ha ditaba di etsala ka hae o tlameha o dule o ntse o le sehlohlo mme ditaba tseo re di phatlalatsang mona ka jeno kapo tseo re tlwelelang qhueng ena ka tsona ka jeno e le gore momamedi a tla hlahlakelwe gore di ama ke ditaba tsa SARS e leng bomphato ba rona ka mona ka bohaisane ka ho la leseisane e leng South African Revenue Services mme ditaba tsena tseo re tlo bua ka tsona mohlomong motho a ka rata gore a tsebe gore na di tliswa phetho ena e tliswa keng kapa yona phetho ena keng le gore na phetho ena e tliswa keng e tlo ama bo mang mme go tlhokagalang gore re kene go kapa phetho e kene tshebetsong mme e tla kena tshebetsong neng mohlomong re ka ba ga ama le melemo e bang re ka re e ka tliswa ke yona phetho ena mme ntle le o alale le mephate ntate makutle le wena momamedi ke bontshe he gore ditaba tsena di tliswa ke gore ke go phethagatsa molao e le gore South Africa kapo SARS ha e kenya taba tsena papise le molao wa yona wa kgaolo ya 15 wa customs and excise re tla hopola le rona re ntse re na le molao o jalo mme ona ke wa SARS mme phetho ena e re fela dikoloi tse kenang ka hare ho South Africa di hlaha dinaheng tse ka ntle di kena Madibohong ohle ya South Africa e ka ba provinceng ena Freistata madibo ohle a kenang South Africa ho tswa dinaheng tse ka ntle madiboho a hlahang province ya KwaZulu-Natal kapo re sebedisa madiboho ho tswa le ho kena South Africa re le province ya KwaZulu-Natal kapa provinceng tsohle tse e le gore ke KwaZulu-Natal ke Mpumalanga ke Limpopo di provinces tse o ka ofela tse loge ho kena South Africa di a sebediswa me ke tle ke nete fats ka poke tutu batse hore ditaba tsena ha se ho bane di ama na ha le sotu fela e loge dikoloi tse hlang ka ntle hona ya Africa borwa di lebeletse hore di phatlalatswe ho tseba hale hore di kene ka rona me ke bontse he hore ditaba tsena di bohlokwa hore ha o gala o tla gala leeto ke nna ke mmolawa ka poke ntate makutle ke rera ho etela South Africa e sa ntsane le ka nako ke rera ho ya South Africa ke jale ke tlameha ho phatlalatsa ke tle ke fumane ke iphatlalatse ke tle ke fumane tumello ya hore ke tle ke kene ka naheng ya bahaisane taba tsena ne ntse di etsala fela jale di etsala jang di etsala ha kapo mane moo nna ke iphatlalatsang ke tshela South Africa ke tlebe ke tempa passport ya ka ba e bona gore ke ena ke ya re lebohile molao o ya South Africa jale ditaba tsena di tlo etsagala jale e sebile re phatlalatsa le koloi mane ga o ne o ya ono a festereng fela o tempa ba o fa matsatsi o kgutla mohlomong nako ya kgwedi e be wa ya wa kgutla le koloi wa e sebedisa go sa mohlomong o ne o sa batle le ba sa natse le gorena ga na jale o tsamaya ka koloi fe mane go neeletsang mosebetsi ba sase kapo ba immigration South Africa ba tlabe ba entse karolo ya bona ba o bone ba o file ba o tembetse passport ya gago ga o kena mane jale baneeletsana ba SAP le bona ba kena ba tlhatlhoba gae ba tlhoka go tlhatlhoba koloi le passport ya gago le tse ka gare go koloi fela jale ba sase ga o ya kwana ka nnete ga se ntle le ga ba go na le thepa e ba motho o ne o e nkile jale o tlameya o e phatlalatsa empa jale mane mo sase ke batla go bontsha boemo bo ne ntse o e tsala jale sase mane o ne o tlaleya thepa ga o se o kgutla jale o tlaleya thepa ya gago motlhomong o bile o ka tempelwa kapo o ya go declaring agent ke taba tse ntse di e tsala empa jale he gona tsena jale re se re lokela go phethagatsa seo bomphato kapo ba naga ya bohaelane ba se tlhokang go tswa go rona e leng go phatlalatsa makoloi gona go South African Revenue Services e leng SARS motlhomong ga ke araba dipotso tsane tse kila ka di bea kere motlhomong momamedi a ka rata gore a tsebe gore na di ka arabega jwang ke gore potso e ka ba gona phetoe e tlo ama bomang ke se ke bontshitse gore re na le madibo otlhe e se naga lesotho fela a kenang ka gona ya South Africa e le gore ka mona ga re bua ka taba ya basotho kapa ya mamedi e leng mosotho ditaba tsena di ama basotho ba tla sebedisa madiboho go kena ka gare go naga ya Aforika Borwa e le gore ga ba dinaga tsena tsotlhe di ameya go phatlalatsa makoloi ya bona a gwetseng dinomoro plata tse tlhagang nageng tsa bo bona ba tlameya gore ba phatlalatse mme taba ena e ama bona jale ha re hatela pele mohlomong re ka ba ra batla go tseba gona jale ha ke se ke le moo kapa le pele ke fitlha tse hlokwang ke difeng ka kotlolo go hlokala ditokomane se ke buile ka passport ke ditokomane mme le ona marangrang kapa system e ka re dumelelang gore re phatlalatse e le gore karolo ya pele ke ya ditokomane e be mothati o mongwe e ba system ya gore re phatlalatse ka marangrang. Tokomane ya pele ke passport e be bale e ba di tokomane tsa koloi. E leng motor vehicle registration certificate. Yana ha yeno ka pomo koloi yeno e ngodisitsweng teng ke ba lefapha la traffic. Yale mona ya rona e tlabe e le ena ya Lesotho. Ke bontsha hore tlameha hore e be re tlameha hore jwale re tlo etsa hotel di alaminate e le ba pakeng sa polokeho ya tokomane e jwalo haholoholo ena ya koloi e le hore ke motor vehicle registration certificate. E be jwale ho tla ba le affidavit. Affidavit ha ho hlokahala re tla tla re bontsha hona hana affidavit yona e ka hlokala boemong bofeng. Ha re hatela pele re bontshe hore ha re feta ka go lela ditokomane jele re tla go system re bontshe hore taba tsena di ka fumanea ho tswa mobile platform kapa website ya SARS. Haeba o batla ho phatlalatsa thepa ya hao o sebedisa mobile platform, e tla re tla e fumana ka ho installa app ena ho tswa ho founung tsa rona tse bohlale e leng ya Android, mme re tla kena ka moo re installe app ena re tla be se ntse re apply kapo re kopa kapo re phatlalatsa thepa ena e koloi e sa ngodiswang South Africa ka dinako tsohle ha re tshelela South Africa. E le hore karolo e nngwe hape e tla ba ho kena websaeteng ya bona. Ke itse mona ntse re bua ka system hore na jwale hana hore ke tle ke fete ho hlokahalang kapo ke tle ke tshelele kapo ke phatlalatse thepa ena e koloi e ngodisitsweng naheng ya heso. Jwale ha o kena mane ke la kare re na le Android ha re batla mobile kapa ha re sebedisa mobile ha ke sa utlwa ha ke sure na ntse ke utlwala ne ke utlwa e ka neneng e etsa modumo ka ditsebeng empa ke a leboha haeba ho ntse ho hlakile. E le hore re ka e installa founung ya rona re sebedisa Android le kapa tablet. Jwale e be re kena mona mo re kenang websaeteng ya SARS re tla ya ho e leng sesiu seno sa bona e leng www.sars.gov.za. e le hore re tlabe re kena mo ha re fitlha e tla re beya homepageng ya SARS. Ebe teng re kgetha customs and excise. Ebe jwale ha re kgetha karolo yane e reng goods declaration mane mo re phatlalatsang thepa koloi ke thepa. Jwale ebe he jwale re ya karolong ena eo re reng ho bohlokwa he hore re plane leeto re be re ditlere jwale re tsamaya ke yona hona ho thweng ke pre-declaration, mme jwale re tla fumana yona tokomane ena e ho thweng ke temporary import permit ho tshelela ho la bohaisa. Mme kopo ke hore motho a etse apply le permit ena kapa a phatlalatse thepa ena ya koloi dihora tse 24 pele a kena leeto. Boemong bo e le hore jwale o so kaya ebe jwale ha wa etsa jwalo o ka nna etsala jwale ebe o tla fumana qholotso. Empa kopo le kgothaletso ke hore pele o kena leetong apply la permit ena phatlalatsa iphatlalatse go phatlalatse thepa ena e koloi jwale ke khutlela mane mo kilakare hana jwale maemo mo ka hlokalang mane avidaviti ke e lebele maemong a fe karolo ya pele re bontsha gore ha thepa ena e koloi e feta e kena ka ha le dibola sa South Africa e tlebe e mohlomong ha e tsamaya ka monga yona ha e tsamaya ka monga yona go hlokala tokomane ya nekila kage ke motor vehicle registration certificate empa maemong a bang thepa ena e sebediswa ke molekane wa monga koloi kapa e adimilwe ke mohlomong ke ba lelapa kapo ke motswalle ke mane mo e leng go tlhokala avidavit mme avidavit e tswa sepoleseng sa Lesotho avidavit ena e tla tlhokala e tla ba karolo e tlhokwang gore jale re tle re dumelele gore re tshele ga o se le ka gare go system eo go na le dintlha tse re thweng tsena o koko a feta o sa di tlatsa mohlala o tlameha o bolele o bona le gore mo nako wena o kenya mabitso ao o kenya le passport number ya gago le dintlha tsa koloi jwale o bo bolele gape gore na mo o yang teng South Africa ke go kae mono ke itse go phethagatswa molao wa bona motlhomo batla o na le mabaka a ka tsang gore na jwale ga o ya South Africa go tlo tsebale gore na o ya o kae e tlile dinageng tse dintle o tlameya o bo bolele ga o ya gona mo o yang teng o ya go kae naheng e nngwe e nkgakang ka lebitso ebile o ka tla ba ka tla ba letsetsa motho eno gore ba confirme kapo manetefatse gore e tlile o ya go ena ga e ba o ngwetse dinomoro tsa mogala moo tokomane eo e tla tswang batlotlabe ba tlhoka gore o bolele gore tlile bo ngwale dinomoro tsa mogala tsa motho o bele ba moletsetse ba re o lebeletse motho ya tse ya tse go tla naheng e itse ditaba tse jalo di a etsaga ke boletse gore re tlameya re etse ditaba tsena dihora tse 20 a metso e mene pele re nka leeto mohlomong taba ena e ka re tlisetsa mane mo segerena jale e tla ba melemo e feng eo re tlatla re thetsa ka moka gore re nwe metsi le gore na jale taba tse di tlo kena tshebetsong neng
0: mamedi ere jalo ka ha ntate a re re ke re nwe metsi fela re tle re potele ka mona fela ke metsotso leshome le metso robedi re foraletse hora ena ya leshome le metso medi ntso mametse PCFM Sky Alpha le Tsenolo FM lebitso la ka ke Tladi Makutle mamedi ere ke tle ke potele ka mona le nana o ke lona la Meet Day Life a tle a nwe metsi fela re tle re tsebo re re gutle empa re re o bulele le wena nomoro mo tla kena teng he mamedi wa PCFM Sky Alpha Tsenolo FM nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 kapa 62009956 mone ke molaetsa wa WhatsApp mo he o ka lahlelang hona teng he go botsa ntate molawa dipotso mabapi le taba tsena tsa bohlokwa haholo re hlokometse hore sephetephete se a tshabeya ke mekoloko re tla utlwa gore na e be taba ena ba tla e hlola jwang le go ja e se matsong a bona e re tle ke potele ka ntlena mamedi

0: wa PCFM jalo ka ha ke bontsitse he re bua ka ditaba tsona tsena sa ngodiso ya makoloi e ba ke makoloi a hlahang ka Lesotho le dina hentse ding mme taba ena ke kopo ya naha ya Afrika Borwa jwale ka ha ntate mola wa sa bontsitse kwane ke a hlokomela sontso le teng le wena re o fa monyetla gore o tle o kene he o botse ntate mola wa dipotso kwano o mamedi wa PCFM Sky Alpha Tsinolo FM me ritse nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 o ka kena hona mono he go feta mona he re boetse hape re na le mo ka lahlelang molaetsa ona teng 62009956 62009956 ka mono ke WhatsApp he mo mamedi ya gabane re tle ke o nke PCFM dumela
1: dadola
0: ho tsonda re ke ntate mang ho kae
1: ke bitswa Rapolo Mafiti ha se di mastini
0: ntate Rapolo
1: ya da ke mametse go bane ena di taxi yona ha di ba dire di kena ha holo go bane mona le sotho mo ka bo ile ke di na hetela da sadat bo gauteng ba tu ba di ke bona ba jetsa mmuso na go tshwanetse go itsa ha le wa ha mmuso o sa uki bana le mokgwa o ba mmuso ka ona ebe mmuso ha o ka sheba di-resolution tse tswang ke batho bano bogolo ba tsona ke tse tswang gona di-taxing mono gobane ba sa dumelelane le mmuso ebe ba nka ruti e nngwe e tla gannela mmuso gore o etse ntho e ratwang ke bona ke ya pele ya bobedi re dula nageng ena e ke sa utlwisiseng ka nako e nngwe ke re batho bana ba re laya bana ba South Africa gobane ba tla mona ba fitlha go dumelelana le cabinete eno kapo batho ba babedi ba bararo ka metsi a naga ena a fepa yona South Africa ena e re sebetsang gampe. Ke na le moshane eno a ka mona dipholo se ke le motho wa mogolo wa tsewa re na le machisetsa ba buile tsena kale
0: mngaka
1: kale go tla etsagala jotseng ga ona motho ya batlang go mamela jale ga o setsa motho wa mamelwang
0: ke utlwa ka bela ga re sa utlwana le ena le go ja fela mme ke batla gore re tle re tsitse tabeng eo e leng go yona PCFM dumela kgotso
2: ntate o pele gantle
0: re a phelaphela jwa ntate ke ntate mang
2: ke bitswa DJ Potwana ka lebetso
0: DJ Potwana
2: ke kopa go botsa gore na se tswang ke puso ya pele se tswang South Africa di kena Lesotho tsona di iphuthela fela Lesotho mo tsona ga re etse letho rona ke a pele ya bobedi go na le batho ba electrate ba sa kgoneng go bala le go ngola nna ka mo leka le dibolo la South Africa go entse monyetla gore le bone ba tle ba thuse mo go mong ke basebeletsi ba customs ba fitlha ka moo ya boraro go utlwile ka go na le poromiti ya dikgwedi tse selefeng eo e fiwang ke bana bana customs South Africa eo e reng ka mogare go tse selefeng ebe wa entšhaba gapegape e fapana jwa motlho mong le tabe ya gore nako e kago fela ga o tshela o nne o tlatse taba e 24 hours before ya go qetela poso ke ne ke e botsang ke gore na taba e ba rona ba customs ba LRA Lesotho mone ba re thusa jwang gore motlhomong basotho ba bangata ba qetelele ba e utlwisisa ke mokgwa wa pele ke ona ore sentse ba o etsa ke a utlwisisa ona o ne o ntate molao wa santse a o etsa empa ke re taba ena e go na le batho ba bangata mane metseng kwana ba sa tlo utlwisisa le gona go ntse o etsela ko fe o sa etsaleng ko fe ba thuso jwang batho ba go batle ba utlwisise especially batho ba e literate like I mentioned before ke a kokobela
0: elebile DJ Potwana re tleketse tsene dadi mola a ke go ntse o dingwela fatshe ke a go hlokomela ntate e go ntse o dinka PCFM dumela kgotso kgotso mme
3: o phela hantle ntate
0: ke a phela jwa mme
3: lebitso la ka ke mmale go tla goma ke kopa go botsa gore na ga se ke kene ka ga 15 jwale ke fumana ka certificate ntse ke tlameya gore ke ye ka mo le ka borokgo ke lo fumana tokomane kapo se ke lokelang go se etsa ke se feng
0: ke le bile mmemala gotla.
3: Yeah.
0: Tanke. Ndade mola ke nana mo hlokene o tsona ntate. Re tlhoko fe monyatla gore o hlokene o tsona ba ne ba le ke dumela gore nako ya gone kana ba e ya fokola kwano. Ke tlhaga ska ga tswa ge sabanga. A go tlhekeng ke enwa wa enwa fela ke tlhagetse bo re ge fetela o tsona. PCFM dumela. Khotsonda tlhaga. Khotsonda ke ndade mo kae?
4: KBS ke ama botena.
0: KB ka mo ka ama bot.
4: Yela. Ha ke re buyeng o ile ntao. Nke ya SARS le SLA o tlile a RSL. Anke ha hua dipisano mo ke ditaba tsa moshanyana le monna. Ka bo ke ditaba tsa dipisano tsa dina. Ke jo tsena o bana ke batla go tsetse mo hlala fela. O na le bana ba na le dikoloi. A bo bona. Ke o batla di ba bona ba hlokaetse. Dikoloi tseo di mabitsong a batsadi ba bona. Eo ka nnang ya ba o fumana gore le ID ya motswadi eo wa hae wae late ha di sa le valid. E le ngwe fela ga o thwe motho o ye o le monga koloi, o ye le koloi e buang ka wena ba ba bang bontate bana ba etselara ba ke ba re thuse ona. Incase go na le batho ba bangape abe ba rekileng dikoloi o batho. Ba tsamaya ka dikoloi tse seng mabitsiwang a bona but ba di rekisa moo go etsagala jang gore ke okisitse mona moo o nang le koloi e le ya gago ka molao but ba le mabitso a sa ditse ko mabitso a koloi e e se go wena moo go te go etsagala jang
0: ka leboa KB ntate molao ga re ke ne o tsona ntate
5: ke a leboa ntate ke leboa dipotso tsena tse tlhago mabamedi ke hle ke qale ka ena ya DJ Potwana DJ Potwana o botsitse dipotso tse ka bang ne ka ofela hona jwale ya pele o tsena koloi e hlahang South Africa hana jwale yona e tlameha ho etsa le jwang ge ke bontsitse hore ditaba tsena di ke tsa SARS mme di ama ha ka podulukela ho etsala ha re tswa ha re kena le di bona South Africa bale kole ha ke tsa mohlala e ba e kene ya ba e ya South Africa ke tse e kena hana kwa ne le temporary permit ya ke ye lokela e apply me ha e hla South Africa e ba ine e kene South Africa ona South Africa e tlwa le sotho ile a phatlalatswa tibelo go ga e khutla e ne patlalatswe empa dikoloi tseo di tlang South Africa e ba di kena ka Lesotho e ba hase tsa na ha Lesotho e le go hontso latelwa methati ya ne ntse tlaelile gona hana ba le ho etsa la bang ke ntse ke bontsha he hore ditaba tsena ke tsa tse ya man South Africa ke tlo tsa ma ka pelenyana e le hore khetere ke tsebe hore ke di tsetse tanto ke hlokomelang ke hore dipotso tsena di teng jwale nako yona ke yona e batlang e le siyo ke totla ke fana ka dinomoro mo e lore khetere ke o tlolle re lebisa ditaba tsena hona teng ho ba meang hona South Africa jwale potso e ila re na jwale e thusa jwang batho ba bona la mohlomong ba sa ba sena tsebo ya tshebediso ya marangrang taba ena e re hona le di ofisiri hona mo tsa SARS tse deployeng hore di hle di thuse batho bana mme ke tle ke bontshe hore ditaba tsena di tlo kena tshebetsong ho tloha ka la pele kgweding ena e tlang ya Phupjane e le hore saletswe ke matsatsi a beke le matsatsi a mabedi fela taba tsena hore di kene mme o bontshitse ka nepo hore e tlile re tlile qhoeng ena hore re tle re tlo tsebisa Basotho potso e hlang ho ntate BS ka mabote re na jwale ha ke sebedisa koloi e bang ke sebedisa koloi e se mabitsong a ka ke tshela ka yona na teng ho tla etsala jwang re na le ho na le seo ka go lena le Sotho e leng RSL re lokela go applyela change of ownership. A kere mo re bua ka dikolo tsa Lesotho. E le go koloe ba motho e jile lefa. E lokela hore ka ditokomane tse teng e fitisetswe mabitsong a hae. Koloe bang motho we adimile. E ka pa haiso ka ba mabitsong a hae. Ke mane mo re ile ga sepolisa se tla tlamela jalo se thusana hore ho etswa David ha ba le ba ka le teng le se le pressa hore motho a tsamae a ya South Africa. E ba hele ho sebisa koloe yena e se mabitsong a hae. E le go tla latela metha tieno. Mema le go tla go na jalo pele ke kena go taba tsa mema le go tla ba nna go sentse le sio. Ke tle ke fane ka dinomoro ba ke nsa hore na ba tle ba kene kae ka papa ba botse. Re na le bakeng sa province ya North West le Limpopo. Re na le Miss Memorindo, nomoro ya haya mohala ke 071-883-457.
6: Ke Ndadimola, o se ka potlaka holo ha re dinke 07?
5: 071-883-3457. Ke le Madibo Ahlan of West le Limpopo. Re na le Miss Rachel Sintimule ho tla Madibo a Mpumalanga le KwaZulu Natal. Nomoro ya hae yona ke
6: 083-577-2888.
5: Bakeng sa province ya South Africa, re na le Mr. Isaac Tau. Nomoro ya hae yona ke 082-447-3560. Ee, ditaba tsena e le hore ke re plana leeto e le hore mo e bang Mosotho ga tla seka a iphumana a kare o hantswe re phatlalatsa taba tsena hore re bega se ntse re tlwelela qhoeng re tlane re hlaya ka mekgwa e meng go phatlalatsa taba tsena hore Mosotho a tla tsebe a be leseding re se ntse re etsa tsena gore re le bapotso ile a rena bana ba Lesotho bona ba etsa jwang gore na jale ba phethatse ba thuse ba sa tse mo bala le ngwala ka nkane ke itse ke taba tsa SARS e tle o tshwanetse na le di-officer tse deployileng tse tla ba mono Madibong go thusa bana ba sa tsebeng go bala le go ngola e le go permit ha o e applyela he o tla e applyela ka marangrang e le gore e tlameya gore ditaba tsena di tle di re thuse di re nolofalele ntle le gore jale se ke ja nako ya gago ke kopa bona mo ke e beileng teng e le gore tlane re tle re tlwelele qhoeng ena re tlo tla motlhomong tlatla se bile re na le bona bomphato
6: go ne go thwena che ke bona ga o kgona go di araba ka baka nako go ne go thwena jale mohlomong ka kwano lona mohlomong tlatlhoba tse tlang ka kwana na le tlaba le ditaba tseno re tla di buang tate
5: e ke a leba ke la ka bontsha gore mono ga ona ga wa fetwa letho bosebeletsing ba rona ka bona ya Lesotho e le gore tsela ene e ntseng e sebetsa le gona jale e tla nne e tswele pele sebetso
6: jwangke lebuile agolo ntate molao mamari wa PCFM ke RSL mme utlwile he ba ditekile jwang bo ntate re a leboga re tla utlwa he ha e le mona le re fileng nomoro empa ka mo ka lapeng ba le tshwara kae ha ba batla go bua le lona
5: nomoro ya rona ya mohala e sa lefellweng ke 800-22-22-00-9 ebe re ba le e sa letsetsweng e ngwalwang WhatsApp yona ga o e letsetse o e ngwala text fela o tseba o fumana karabo ke
6: 622-622-00-90
5: ka nete ntate le momamedi re leboa nako ena e re fueng re se re re ga e phaphathwe
6: ke lebuile agolo ntate molao mafelo a beke a monate
5: re lebo ile a olong date
6: ka leboa mamadi wa PC FM nnano ke lona la midday life re qetile kgaso ya rona e ne e le PC FM Sky Alpha le Tsenolo FM re a leboga mamadi wa PC FM re re tswele pele ka ditaba tsa rona re tle re potele re tlotla re lata moeti wa rona e mongkwana.

0: dula tsena tse tetang ho feta. Jwale o hlaela ka nokeng ka mane ka mohokare, ka tswaing, ka senku, o fumana metsi a le seretse. Seretse seno ke ona mobu ono wa rona wa temo. Mme ntho eo re lokelang ho e tseba ke hore ga ka ra lahlelwa ho hang-hang ke ona mobu ono wa temo. O santse o le monyane ka tekanyo, re tlabe re lahlehetswe haholo. Boramahlale ba mebu ba tseba hore mobu o ka ba letswai. Jwale re tlatla re ya moo re buang ka hore mobu ona o motle ke wa temo kapa ha o lokele temo. Re ka re mobu o letswai mme dijalo di se di ikgetha mono, dijalo ka Senyesemane ho thwe o acidic mme o bodila, o mela le tamatama se o thweng ke bodila. Mme setama seno se tla sitisa dijalo tse kang dinawa di petelele ditamele ho hang, haholo mebung e mekgubedu ya mabalane le mesiko ya ditjhaba. Mebu eno e sentse e le bodila ka boyona, e feletswe ke matswai a etsang hore o lokele temo. Ha ene ba o ka o latswa mobu ono, o no tla utlwa o latswe ya jwalo ka vinika kapa ka asene. Mme ke yona o rereng o bodila. Mebu ya rona e na le matswai a mararo a maholo. Ke letswai le fumanwang moyeng, le bitswa nitrogen. Le ha ho etsuwa manyolo, ho nkuwa ona moya ona o ho hemang, ebe ho tlhotlhwa ho ona mono letswai le bitswang nitrogen. Ha re reka manyolo mane, re reka manyolo o thweng ke LAN, limestone ammonium nitrate. Re reka manyolo a o thweng ke urea. Manyolo ano ha a tsekwe mobung, a bokellwa moyeng mona. Mme dijalo tse kang dinawa, dierekisi, di tseba ho inkela manyolo ano moyeng mona, ebe di a kenya mobung. Letswai la bobedi le leholo ke le re le bitsang phosphorus. Lona le a rafuwa, le rafuwa majweng a mobu. Mme matswai ana a mabedi, nitrogen le phosphorus, ke matswai a leqeme haholo mebung ya Lesotho. E leng hore temo ya rona e tle e matlafale, re lokela hore re etse diteko tsa mobu. Re bone hore matswai ana a mabedi a teng ka tekanyo tse lekaneng kapa moo a haellang. Jwalo ka ha sentse ke re a ya haella, ebe re a eketsa ka menontsha ena ya sekgowa kapa re a eketsa ka menontsha ya mosuela. Letswai la boraro le bitswa potassium. Mme lena letswai le lengata haholo mebung ya Lesotho. Ho tloha ka mabalane mesikong ya ditjhaba ho fihla maloting. Letswai lena le ikhaisa le teng ka tlhaho majweng ana a rona. Mme ke mokgwa ona ntate, ha o rekwa manyolo mane, manyolo a rona a tlhako ditlhaho. O tla fumana ho pe ke 6-3-1.
1: Professor?
0: 3, ntate.
1: Ha re kgefutse mona ntate. Fela he, ke tshepisa mmamedi hore thuto ena re tla tswela pele ka yona ntate. Mamiri wa PCFM, lebitso la ka ke Tladi Makutle, ha re kopane ka mantaha ka hora ya 12:30. Ke sia jwale matsong a Funky L, e ba le bomamedi bo monate. Yo, e ne e le Professor Makwala Marake, mme thuto ena

na mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

0: fan ke kutala le campion
1: eh butino
0: eh fan ke kutala le campion aje
1: ke se un fan ke fela
0: o nawe luena eh cat
1: butino
0: luena kutala le campion
1: eh fan ke ta kutala le campion cat o tla kutala le campion eh motho a bitswa my checker o tla kutala le campion le mokotso o tla kutla ile campion le ba bang
0: counter na
1: ah stonuta
0: ronga le deputy champion
1: eh tla le deputy champion ba tsana na ba ente mo le facebook
0: eh
1: ba be ile a ke renta le tebo ja tsa ba rata sound ha ho ke motho a rata mmini
0: eh
1: jwale ke motho a rata le ntho tsentle ke le ba le ite sound ka nkene ba be ite ntho tsentle ka nkene ba be ba be under le tebo ha re ba re ke kha ke chef champion ka nkene ke le nkene o ya ka ente le tebo
2: okay furniture you kiss is a big red sale o tla ke la le benkeleng ka jeno me o boloke a holo ho thepa ya ntlo le dihlahiswa tsa motlakase tseo di ratang fumana sehatsetsi sa Hisense 223 liter metallic bottom freezer fridge hana jwale ka 5499 o boloke 700 kapa ikete ka disoufa tsa 3 piece Montego corner lounge suite hana jwale ka 8999 boloka 3000 e kgolo se ke wa fetwa ke o boloka tjhelete nakong ena ya okay furniture's big red sale dihlahiswa di fumaneha ho fihla ka la 14 Phupjane 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso
3: Mwana tuwe hantle ntho ya hao ya hore na go eka ofela tshwala ne tshwara o dula o tlhwa la pemo tsa maya o ya ditlopong kwa wa bana o batlana le ha o khutla o sna chalete o tshonne o le
4: he yo go hone le nna nna wa tsa ga yena mosadi ne le jama ke izula click
3: he ku kwa bang haula mo go di bana mo phelo ba ba boletsi etseng ka teng impebe o tseba ka mogiana ona o sebediswang o thibela HIV o bitswang lena ka pafe o sendalo ke utlwa ke tsha
4: lena ka pafe ke enrage into sa tla ga tla ka ntho tse re sa ditsebeng
3: ke itsela na ka pafe ke mogiana o sebediswang o thibela HIV ka mogo wa ente o ente hang ka mogo wa ditse tsheletseng e hlile e thusa batho ba tlokotseng ya tshwaetso jwalo ka wena tse batho bana ba sa go ba le mahae ba dulang ba matha ditoropo mona e tla o thusa ntweni o tlameha ho etse ba
4: hona ke thwako rwale o bolela rwa empa kwa nwa bolela lo go motho ka bo ja naiza bana go ditse tsheletseng ka ofela yar ana ba tla motho lo itse
5: lena ka pafe mogwa wa motho wa ho thibela HIV itsireletse tsaba bo ya mo bahao qala len ka jeno phediso ya HIV e qala ka thibelo molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo
6: PCFM's official welcome. It's Africa's first welcome. Oh, you kidding me? Four
7: goes into the back of the net.
6: It's
7: sat down
6: with the 12
7: plus
6: left
8: with
6: under 15
8: remaining. It's got a million. You must say you like it for the fire. Number one right back. Yama Paganilla. Rajam Hulu.
9: Dipapadi ho PCFM.
1: Mabora PCFM re go nbeditse ho hle mo leng teng DJ Booth le wena mabora PCFM nna ka le ditse o ke motlatsi ke traffic ke yo le boat ya PCFM na 2.8 ho ya mana ona 4.3 mme ka skela botlhano bekeng re shebe go nang mwana mme re tlogedising e bile le tsa pele tsa ho ra yena ya bona ha e utlile ka metsi ma shuma mararo kwa no ha ntata e kulu pontse e khubelwe e bile re shebile tsa high kwano hey butino re shebile ka go Vodacom Premier ke hlile ho mahle o hle ke mane ke bua tsena ho ile hore ke bona go bane ba se tswa basane sa dipha kwe football club o tla opola go ba ile ba hlahlela nyewe ka bo bangolletse bane ba Premier League Management Committee ba lla ka hore ba kopa hore bane ba Premier League ka tshelisano mo le bane ba Lesotho Football Association ba ke ba nya kurele dipapaditsane tsa tswa basane sa members ha ine ba pala tswa basane sa LCS la ba pala tswa basane sa LMPS mo ile hore members e la hlola dipapaditsene ka bobedi jwa ba lla ka hore e ka bane ba members ka nnete ba rekile dipapadi hey e tle o tlaba buima o bane jwale ditaba tsena ho tlaba buima o bane jwale o tsebe ho netefatsa ditaba tse ka ntsena tsa max fixing e tle tlaba diphuputso tse matla tse dingwe di tle di tla hloka di intelligence e batlang e le toma kapa e le matla haholo ho netefatsa hore e tle ho la rekwa dipapadi kapa ho la ba le taba tseno tsa max fixing dipapadi tseno jwale ntate mokgotsi mohapi e leng secretary general ya Lesotho Football Association o tla hopola go DJ Booty o ile a hlamane ho se seng sa dialemoya Lesotho kwana a bontsha hore ga se papadi tseno tse pedi fela empa bontsha ho hey hona le tsuka le nghang la bontsha mme ke dipapa ditse ka bantse supileng ka ofela tse le hore bona ile le Soto Football Association ka tsadisano mo le bana ba Premier League Management Committee ka nete ba batla ho sheba dipapa ditseno tse ka bantse supileng ka ofela ke se ke nahana ke a hola ga tsedi re ga nna ga bona ba nya kurela papadi ya ene le pakeng tsa tsobasane sa diodi ha eng kana le tsobasane sa di Jabatu Football Club ha di Jabatu e mamola yona diodi ka dinthatse nne go noto ntle le mono ke tshepa ba hape ba tla nya kurela papadi ya ene le pakeng tsa tsobasane sa Bantu le tsobasane sa LCS me le go Bantu ile a mamola tsobasane sa LCS ka dinthatse e hlano go ile ngwe taba ene ere e hlile wa bona go quality ya football ya gona e hlile ya maile ke bua tsena go bana taba ena ga ile ga e bua DJ Butsi le wena mamedi wa PCFM hore Premier League Management Committee ka gola dipeke tse pedi ka nna tla beke tse tharo pele le ke fitla peletsong ga tlhagaetsa molaetsa re le baphatlalatsi ba ditaba tsa dipapadi ebile re le basotho go kopa Premier League ke kopa le ke le sheme tsena e le etsang feature ka kateng e ka ha re sheba ebile re ntse re kenyang nkofatshe ga bona gore e ka nna ya ama bolo ya rona ya maoto e ka nna ya ama papadi ya bolo ya rona ya maoto empa ke mane mo e leng gore Premier League ile a re a ka nnete re batla go bona gore ehlile taba tseno tse le di buang ka tsona e ka ba di tla etsala kapo che ke ne ke bua go bona gobane ke re nna ke sheba ka ditlhola ka la mophatlhalatso ditaba tsa dipapadi ke ne ke bona go ne o lokeleya gore dipapadi tsena tsotlhe tse bapalang tsa Premier League di lokela gore di bapala ka letsatsi le leng haholo ge shebile emane tse emane top four tse ka nnang tsang ka leke di bapala ka letsatsi le leng di bapala ka nako e tshwanang tsane tse emane qetelelong motlhomo number 11 12 13 14 15 16 le tsona di bapala ka letsatsi le leng gobane sena sere re kebe ra bona setlhopha se e le gore se qhuthisana letlhokwa le se seng jale se se le go bapala se ntse setse ba gona sena se seng se se bapetse jwang jale ditaba tsena di re le go ja o ke ngwa netefatsa wena DJ Butsi le wena mabelo ya PC se mo ntso bona gore e hlile gona le tshenyeo e tsa eteng ya football ya rona e le sothokwane jale potso go bona nna re tla ketelela re thotse kapo ba fuwe mmatla gore ba fuputse nna ba tla ketelela ba thotse kapo go e tsala jwang jale ke ile ka tsheya ha Premier League kapo yona diphakwe e lla ka taba ena ebile Premier League le yona e kena e tsitlane le Soto Football Association ke ile ka tsheya gobane ke ile ka re taba ena re ile ra e bua ga re aka ga mamelwa ke ena e ya e tsala jwale ke tla bona gore na go tlatla go etsala ditaba di free mabelo ya PCFM ga tswela pele fela re bontshe gore bane ba Rugby Federation le Soto ke bone go na le selekano se ba le seleng teng le bane ba tlhankantsenake ke batla kitse gofe matswai e le go lwena mabelo ya PCFM otse o tlile go bona ka molo ka Rugby Federation le Soto e ka ba gontse e tsala difre ke bone go bontatemetsao tla gopola gore
10: ba radio bona ile registration le setse ka ba di bilelang le go na ba tota ba khotsetse ka bo e tota e ba tsela modimo go le go ka itse ba tsena e teng ke di ka re ke matsala ka go
1: tsela DJ Buti ke bontse gore taba tsane tsa window period di ka di ile ngwana mme putse go bona na wena se tlhopa sao se tikinne di bapadi tsa hao ka ofela na na o bone ka re se tlhopa sao se ntse se kio di bapadi tsa hao ka ofela na ke bone go tsama sa le sa di di World Football Club e sile se batla ngwata ka mana ka student sa le sa di Football Football Club le ka mana ka student sa le sa di Nari Football Club empa tsela tsa di window period tsena tsa di transfer window re tla di sheba ka mantsa wa nne se di ditoma ge sheba bona tse ka nna ntse etsala di possible movement e ka ba ke di thing lo go na mohlomo di bapadi tseno tse re tla be re bua ka tsona e ka ba di tla be di ya go kae hopola go mafelo ngwana beke tsa letsa women super league di ya bapala DJ Buti melo ha o sheba e tle di tlhopa di go na ke se tsoba se feng se tla ntla seng ka di tla batena tsa women super league se se le tla ntse tsa top 4 ha ile tsane tsa top 8 mafelo ngwana beke le tsona di tswela pele DJ Buti e tla be re se ka magaola gang le ditaba tsa letsa magaola gang kitse ha o sheba the favorite ke tsoba sane sa Mzamani football club le sane sa di binela go bana ha o sheba e tle se di tse tatso go bana di go bapala se ka magaola gang e fitela le magaola gang jwa le tsoba sane sa kick for life Juventus sona tla hopola go se se tota se hlwela ka go dikia gona ya bona com premier league ka mongwe e be bona campione ka mana ka south mo le go tla tlhaga bona ba bapala papaditsane tse di tswang champ of champ mme re go batla ba kopana le tlhoba seno sa Mzamane aka Seven Stars ga ke ketela fela ke bontshe gore ka tobeng tsane sa diwodi e tlile go na le mathata a mangata gobane ke bua le wena tsena e le gore ba ne ba tlhoba seno sa diwodi e tlile ba ngweleletse bane ba Premier League Management Committee ba kopa gore ba kopa ba ke ba mo tlose gobane jale go tlhaka go tlhaya gore ga na botho ba tsamaisang setlhoba seno sa diwodi football club jale ke tlatla go utlwa ona na molaotheo wa Premier League Management Committee o reng tabeng ena e tsena na wa dumela kapa ga o dumele empa ga o ntse o sheba e tlile go na le dipapadi tse ngata ka mone ka setlhobeng seno sa diwodi football club tse e le go di ntse di etsala wa bona etlile e tla ama setlhopha potso go gona ga e beng ba etsa recall moporesidente kapa motlatsiwe mo poresidente tate tlhompho meeting ka mane ka Premier League Management Committee e le chairman na se se bolela go division e ntse le teng ka go setlhopha seno sa diwodi football club e tswala pele kapa ba lokisa empa ge ngwana mme re tlatla ka di bona gore na tsona di tlatla di tsamaya ka mogaofeng gopola gore setlhopha sano sa under 20 se ke ne kampong ke bone go sentse sekena ka mana ka kampong ba ntse ba ditukisetsa dipapadi tsane tsa matšhaba ga ka tse dingwe re tlatla ke bona baapa dipapadi tsane tsa cosafa tse e le gore le tsona re tlatla ke bona gona tsona di katla di tsamayg ka mogaofeng gopola go tsoba segana sa dikwena tsona sentse se ditukisetsa dipapadi tsane tsa Africa Cup of Nations qualifier mo e le go kile ka bontsha gore DJ Buti re na le setlhopha sane sa Gabon re na le Niger re na le setlhopha sane sa Morocco re na le Lesotho groupung ya rona ya group A potso gona na re mone ka re tla phumelela kapo tšhe taba tseno ka go fela ngwana mme re tlatla di salamogago ntle le mone ga sentse ke ketela fela ke bontshe gore DJ Buti setlhopha sane sa difofane football club se tlatla se tshwaka ntho a le ditswang Galadina ga ga tse ding ebile ba tlotla kapo ba tlotla dibapadi tsa bona tse e le gore di sebeditse ka thata golo ga ba bantse a bona gore the favorite re kana ka bona motho a bitswang Jafta a nka megope e batlwang e ne le mmalwa ka mone ka tlhobeng seke sa difofane football club le tsona tlatla re di sheba gona tsona di kata di tsamaya putso e gore ga ke ketela fela DJ Buti ke e latlhela Bosotho ke ore na go ya ka wena player of the season ke mang go ya ka wena middlefielder of the season ke mang go ya ka wena goalkeeper of the season ke mang go ya ka wena fan favorite of the season ke mang go ya ka wena player of the season e le go tla kgethwa ke dibapadi tsa rona tsa Vodacom Premier League o bone kare e tla ba mang ditino a ke a tshepa ngwana mme ntho tsa ka dinepatse nna re ke etoting ga tshosana o ntse o gopola gore re tla sheba ngwana mafelongwana beke di nkankala jwang ka mane ka Bambata Twitter Sports Arena e sitana le ka mane ka FCS Ground tse e le go di kanne diwatlane jwale go fitlheletse dipapadi tsa bona di fitlhile pheletsong ngwana mme nna ka lebitso ke motlatsi Ketra Peter ke yellow bone ya PCSM 92.8 go ya mano 104.3 megahertz we lead in the all polo ke itse ke tlabe ke le kampione ga ke go ka botsile.

0: Πάμε PC FM και με τους λυσιόλου με τους ομόν φαραγμλιο ρινιάνι για που σάνουμε γιτσιγατσόλα περιβόλου ο ατσβό χαίρι μουνα γιλί μου χαναμούνα και να ακούω το αμβόλα κάτι βαζά μαν ζόλε μπανκα ήταν The Green Caring Bank γιλί σεβα σεβα μαμε δι γιλί μπονα γνα πιε δι με κάμπο χομφτώ αφήν ζόλε τα βαζά γονα τσέο λόγε γιλί τσέο γιλίνα τα χολόγη σαν πόσο ακουά με είπα μοσό μόν τα βαζά γιλί κατσα μαχάντλε και τα μπόζο λι μοκαμελου ατήξω λι παπάτσο οχτώ που εγώ λόγε τα λόγω ήλε νια πάτην μπεγινίνα φέλε τόσα γιλί κανέ παλα μαμε δι κατσα μπόλε να μόνα γιλί γουτου ονά γιλί σαν impa taba engwe hape hape mona teo ke la ka tsang gore o tlo tloetse ba gore ka la le shobele metso me ga go kgwedi nye o dimo ka pa e leng e seng e o dimo e yang ke yang ke le bile ka mane ka Marcel Mall ka tlo bele tsile go lomo ba medi mo leng gore banka e tla tla tshware bokete o mogolo wa letsatsi la banka mo notu ke net bank market day mo leng hem re tla be re tsho jolo hem di tlhagiso tsa go bona mo nogile banka e tala re bona gore na be go tlotse ba ka mo mfuto ofe tlhagiso tse ka matlo makoloi tse ditse metla ka se letse ditse ngata ma metse go gidi tshwere me ke tse mo le mo go tswa tamele jolo Marcelo Mall mo leng gore ba tlo tlo bona di tlhagiso tse go gidi tshwere ke le banka e tala a tlamela mamedi o ke go ikwasa me tsoa gona ile shume ke le lore nyane ya ba tsana ba tlo ke ma benkele fela mamedi ha di khutla bona go se ba bona be ke tsama me ha tsa go tloela go lwanyane ka taba tsana tsa gona tsa net bank market day tsa ne re kena go lo tsona ke to boketse tsona go tlo tsebe go tlo ska sala maga o kyatla
1: bona le shopa motse rasta mo kukhum mo mara o ke tsa mahele mo go nthabeleng o ntsolo wa batho etela net bank le fumane pocket pos ke se hlaiswa se patadisa nka kagete ba reki ba sike ba sokola le wena o se bitsietsi nka chalete etela di flea market tsa bedco go ithuta o feta mo netbank lesotho ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya lesotho netbank see money differently
2: o ntse o mametse netbank money show see money differently
3: ne ke kopa morao mo batswadi
4: ke lebetse spot
3: ke a letse eba ha o le jwalo tlotlo dula engine monana ka pondule mofumadi wa gao dimo masetlale sa karete ya ka ke ke kopa o eme itemo mono tlhe ke ntshe
5: tšhelete ga ona koloi e tlo ema mona ke tshwere le dijalelelo tsa bana di tlo kgwedi
1: le wena o ka patadisa ka pocket post ya netbank dintho di be pašaša etela lekala le gaufi o fumana pocket post ka magolo a matlhano sebakeng sa kgwebo ya gago e nyane kapa ditshebeletso le ditlhagiso tse o ithekisetsang tsona go na le melawana le dipegelo netbank lesotho ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya lesotho netbank see money differently
2: o ntse o mametse netbank money show see money differently
0: Pamela PC FM ke metso go be difela ke le re nyane ya botlano ke tse mo haleng kwano he and tsa bana ka tsa mahantle tsa ke re matha ke galo ke mathe le be mamedi ke kopana tso le mokamedi wa di papazo le tekiso yana ke monghadi sekonya le matamane ke kokelo na mana he re ke hutlo mamedi bona le him di ke tsala tsora ke di feng tse le di tsala hana ba tsamba di matamane ke go le metse bo kwa mala PC FM tate
6: ke bo tsale ba tate thank you for having me good afternoon ke dimi di sale ba mamedi ba PC FM ba mamedi ba NetBank Money Show
0: hey
6: tata ke khutse tena ka lefatshe la
0: ho bile mana to pota lona be ke na ka ofela ka nnete ke a utlwa go ehle o mtsosa la hlela ke tsela ha ya bua wa tsiba o la ka nna wa ba se buja o tsiba ntate mehleng ya hao well done
6: well done ka mamaza ka tsile ne da ke na bile ile ka ne mo tinyane re ne ka meta meta bo
0: ba ke gift le
6: ke la ba ta ng khawala very soon
0: ke la ga bana ba le dipapatse tsentseng di tsola pele ntate tse tsweng ke banka itala o ka re qaqa hanyenye ka tsona dipapatse
6: yes but I'm happy to do that ke grassroots development mile nka se ditse grassroots bana mo mo se le teng ke league ya mofuta wa A division which is mo tlhake ha e hlalosa ka bontsha fela go tla sa premier bona le A division le mo na mo go e kotlang ba hlanka bana ba hlankana go ba ithopela go ba lo bapala pele mo boka o dimo ba boloka ha bona ha ka sa dilike tse tsa sa le Soto Football Association le ha e ka tle no that they have been and sele ka le se dimeng se le mo sa bo robedi re le nna dentse Soto le lefa ka tsa committee ya atmaco e le A division management committee ke ba batle mo ntate bo tsi di ka fela be ke nya go ke mo na mo re reng se go be di ka di mo di mo ha se tla se fela tjen di ka go tsisa na le hlokwa di tse ke o rena bo ba tanka mo putso ka di mo ke ke ba se go ba go sontse go tsebahala rena ba ya promotion in the moon. So it's not playoffs per se. It's more a season-ending tournament.
0: And celebration.
6: Stadium. Ho shebella ha ntse ba tswela pele re na le di scout tsa bolo bo mong ba machaba ba ba national team le di team tse kgolo di file di patla ka bongata mo no go tla bona talent ena ke mo gona go tsamana ng le net bank se thoko go botlhoko go le hona mono go nobile tshehetso e le hore re a go re a go fise top quality top quality e ketelanye ba pala mo bo mong ka o dingwe ding data
0: pelo re ka mantsoa mang ke se le mosa pele se ka poche e se nna go retse re bona gore banka e tla ite
6: mo tlo mang ha dilo re go tla mo ga o ke bontsha gore ke ne se ke itse 8 potse ena ga taile se re feta
0: ke la botlhano ngwana mme re bone hata banka e tla ba ka golo ya ya se re se bitsang ka fa la ke le Soto Energy Access dialogue nna mata mana ka tla wa tloka go longena ka tla tse beke e bile jwang ha re shebile taba tsa mfuto jolo
6: it's incredible that the ka nete go dile di misa no you're correct le Soto Energy Access dialogue ke ke platform ka bo mo re kopanang re na le kobo ya bohadi ka ofela mme mo no re kenyeletsa mmuso ka bo ile ba mmuso tla ba le kala la energy and mining meeting over boetapeleng ba honorable minister le Johnny Mpotswana se re ba le other entities or other stakeholders ba ntse ka mono ho a tsitsa taba ho na ha re bua ka Lesotho le energy gona ka tabelo ya gona ditabeng tsa energy le ntse topical le fatse ka bophara gona re ya tamela jwang le banka ye ke ne mono ke tsile ma tsamo be di tabeni ye tsa hala mme ka la hlaka e tlhola e sa le fapile ho bohlokwa gore re tsebe e sa le tlalong gona national policy e bo mo bo feng e di nela di taba tsa mafuta a feng gona go nna ye so fisa di projecte he so lo una mele mo metse mo ha o sebetsa mme na go nna ye so una di projecte ho ba le funding ho hloka hala di tshelete batho bana ba nang le ntho di tswang liquidity kapa yona tšhelete e ka enabolang gore mongwe wa ona ga o tlo unlock-e ka pele ya mafuta a diprojecte tseo se ne dibanka go botlhokwa gore re be mono mme ge re natse le teng le selemong senana matsatsi a wa mabedi le maobane ntate ne re le mo ntho nyeditsang postmo bonna.

ke leboga mabumbum mo mamedi kgotso Letona la matla le merafo le jone mpotjwane le re le fapha letla thehwa la bodisa ba meralo ya matla ka haro lekala le tlilone te fatsa hore ditshepiso tse entsweng sebokeng sa monongwa ha sa matla dia phetahatswa nako nyeo le kwalang seboka sena letona le itse ke ka boikopanyo ba mafapha le balekane ba mmuso ntlafatsong le fapha la naha la matla le ka tshwarellang maemong a ha jwale a moruo le hore le hole mpotjwane o bontshitse ha le sotho le ikamahanya le dipehelo tsa matshaba tsa kgodiso ya lefapha la matla ho kengeletsa ya ho netefatsa kanetso ya ona ka 2030 letona le ha ho le jwalo le ananetse hore haratse hulelang naha morao ntlafatsong le kanetsong ya matla ke tiehiso ya molao wa matla yo a renge e boetse e sitisa meralo ya bohlokwa ho kengwa tshebetsong ho feta mona le re lekala le tla sebeletsa ho bona hore le sotho e ba kgubu ya phehlo ya matla a hlokileng a ka fepelang ntlafatso ya mafapha a mang mpotjwane o bile a leboha balekane ba mmuso boemedi ba dinaha le bohle ba nkileng karolo dipuisanong tsa matla tsa selemong sena le hore dikgothaletso tsa bona di tla kenyelletswa meralong ya lekala Se hlopha sa tshireletso ya ngwana bere ya se kgothaletsa batswadi le bahlokomedi ba bana ho theha tikoloho e bolokehileng bakeng sa bana ba bashanyana le ho ela hloko maemo a bophelo ba bona ba kelello. Se hlopha se buile sena ketekelong ya letsatsi la matjhaba la ngwana moshanyana sekolong sa mathomo sa Bakaneng tlasa mohoo wa ho aha boitshepo ho bana ba bashanyana. Ofisiri ya boiketlo ba bana Mofumatsana Thato Masopha ore. Bashanyana le bona ba hloka tshireletso, tlhokomelo le tshehetso ho fihlela bokgoni ba bona bo felletseng. Masopha o boletse hore hangata setjhaba se lebella bashanyana ho pata maikutlo a bona, e leng se ka ba amang hampe ha ba ntse ba hola. Ofisiri ya tlhabollo Monghadi Mpho Madobo o hlokomedisitse hore ditsi tse ngata tsa tlhabollo di tletse bahlanka ba tlase dilemong bao bophelo ba bona bo kabeng bo fapane hoja ba ile ba fumana tataiso e nepahetseng. Ha ba ntse ba hola ho salajwalo titjhere Mateboho le ho leya o itse dikolo di tlameha ho dula e le dibaka tse bolokehileng mo bana ba ka tla le hantle ke fetso efe kapa efe ha makhanselara mabafokeng ranneileng ena a kgothaleditse ntlafatso ya botswadi bo botle a re batswadi ba ahe dikamano tse ntle le bana le ho ba le melao e hlakileng ya boitshwaro ka malapeng ba a hi ba lokokwa nembere ya ba hlahisitse ngongwe ho ka tshebetso entseng e etswa ya ho rafa kwari ha setai mo ba reng ditsepiso tse neng di entswe ke mokonteraka ha di so phethahatswe ka botlalo ba a hi ba re tshebetso entse e tswela pele ha dilo tsa bona di sararollwe morena wa lokokwa ne morena fa ko masopha o netefaditse hore ba a hi moho le lekgotla la mathomo la ha senekane ba kopile ho kopana le company ya machina ntseng e sebetsa moo e le ho rarolla ditletlebo tsa bona le ho hetla morao ditumellanong tse entsweng pele mosebetsi o qala. Morena o hlalositse ha tse ding tsa ditumellano di phethaditswe tse kenyeletsang ho rekelwa ditulo le ditente empa setjhaba ha se a thaba ebile se batla ho etswe ditumellano tse ntjha. Mathata a maholo ao baahi ba llang ka ona a kenyeletsa ho se be le dipuisano tse hlakileng ho se arabelwe ka nako mabapi le diphetoho ditumellanong tse ding le ho se be leseding ka hore na tshepetso e tlo nka nako e kae. Baetapele ba kenyeletsang modulasetulo wa lekgotla la mathomo la se kane Monghadi Mokoma Mahaba ba bontsha ngongoreho ka ho ameha hampe ha tikoloho le mobu ho kengeletswa ho hapa mobu o pela mabitla le ho senya ditsela tsa bohlokwa ho tsa matshaba ditlaleho di supa ha melata e neng e balehetse sepoleseng sa Durban Africa Borwa ka lebaka la ditlhaselo e se e dutse mapatlelong a sitsi sa baphaphathehi ka le reng ba tshaba ho hlaselwa hape sena se latela hore ho be le mohwanto toropong ya Durban ka laboraro mo melata e neng e ntshwa matlongwa le dikgwebong ke matswalwa a Africa Borwa ka le reng ha bana tokelo ya ho ba moo melata e ka ba makgolo a mane ile ya balehela sepoleseng ho kopa
kopa tshireletso mo ba bang ba bileng ba robala teng. Sepolesa se ile sa ba fitisetsa lefapheng la tsa lehae maobane mo ba ileng ba hlahisa ditokomane tse ba dumellang go ba Afrika Borwa. Ho tlaloswa ha ile melata e mmedi fela e fumanweng e sena ditokomane tsa molao tse dumellang go ba ka hara naha eo. Ditlaleho di supa ha ba tshwereng ditokomane tse nepahetseng le bona ba sa ka ba kgutlela malapeng a bona empa ba ile setseng sa baphaphathehi ka ha ba re ba laetswe ho se boele metseng eo ba dulang ho yona ke batho ba entseng mohwanto. Le ha ho le jwalo, ho utlwahala ha mookamedi wa baipelaetse ba March to March Ngobese Zuma a latola ho hlaselwa ha melata a supa ha tlhaselo ya bona e le hore melata e be le ditokomane tse nepahetseng. Hare Petela, America e otlile motlatsi wa komishonara ya sepolesa sa Tanzania ka dikotlo qobello hara tsona ho mo thibela ho kena naheng eo ka le reng o molato wa kgatikelo ya ditokelo tsa botho tse amahangwang le ho tshwarwa le tlhekefetso ya balwaneli ba ditokelo. Letona la ditaba tsa matjhabeng Marco Rubio le re America e ntse e lekola kamano ya yona le Tanzania ka mora ditlaleho tsa kgatikelo ya ditokelo nakong ya dikgetho tsa ngwahola. Rubio o re qeto eo e tlile ka mora ho ikgodisa hore Faustin Jackson Mafuele o bile le seabo kgatikelong tsa ditokelo tsa botho. Tlaleho ke hore ngwahola mapolesa a Tanzania a ile a tshwara a hlokofatsa le ho hlekefetsa ka matabo molwaneli wa ditokelo wa Uganda Agatha Atuhaire le wa Kenya Boniface Mwangi nakong eo ba leng motsemoholo Dar es Salaam tulong ya Nyewe ya moetapele wa bohanyetsi Tundu Lissu. E re tlaleho bobedi bona bo ile ba siwa haufi le moedi wa Kenya le Tanzania ka mora ho hlokofatswa. Ditaba di fela mona mamela tse latelang boesa.